0: Noon sa mga atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kadara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:52.
3: Iko, nag-spakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yung among laton, sudanan sa bukas.
4: Hala, di ba isdaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba ko na yung isda o sa makita ang dagat?
3: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yung kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
4: Unsa makahinong dananing tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
3: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyaks, ang gitawag og unreported fishing na din wala na kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
4: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
3: Mao gyud dong, Buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
4: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
1: Kining maong bahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Remix. Love song.

balitang katuhuan o

0: Yan sa lumayo nga odon sa tanan. Adlaw karon nga Domingo. Pizza 28. Bulan sa hunyo to ig 2026. Kumusta mo diha tanan? Welcome sa programang Music Katawa. Kamo ba nang iyong DJ?
1: Maria Bunangera.
0: Uban-uban ko ninyo sulod sa duha ka oras. Gikan alas 12 sa kautuhan, taman alas 12 ka hapunon. Mag-uban-uban ta, niini nga to nga program, mga andam kaninyong mugitik. Andam kaninyo mo pakilig. Andam kaninyo mo pakatawa uban sa mga balitang katuuhan o dili. Mga balitang kapalaran. Uban ni Lula Iska o mga joke bites. And of course, mga balak. Kung naapon mo yung mga balak, diha, andam po tamong dawaton on air. Para makapadayog, dugpot mo sa inyohang mga katakos, talento, nga tinaguan diya, habuaan na. Sige mga ka-star. Para sa inyong mga mensahe o mga song request, pwede ni padayog dog. Dinis ato ang programa. Mauni ang ato ang call and text line sa ato ang smart line 0969-484-5454 sa atong globe line 0956-664-7734 sa atong website. I-type lang ang www.staradio.tsn.web.com para sa atong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa atong mapadang ato og mensahe. Sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan, kaya naabo niya ang mga lehitimong impormasyon nga ang ninyong ano, naadiha ako ang Facebook Live. Ha, naadiha ako ang Facebook Live. Pwede yun kayo mo diha mo padanga. At sa inyong mga greetings para sa inyong mga loved ones, inyong mga families. Alright, sige. And please do follow sa official Facebook page, just the Radio Tayasan against the Radio Tayasan. And then, naadiha mga litimong impormasyon nga nga ninyo masayran matagkaroon og unya. Di ba Lula Iska?
2: Sana
0: ayon siya pa'y answer. Mogi na Maria ay. Nala sige Lula Iska, pahimutang na diha kay pabalakon ti kaunyang dapita. Alright mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 18 minutos ang nakalamay sa alas 12 sa kautuhan. Sa ngalan sa mga station managers, ruayan na niya lahat sa kinatibugang porsa sa 98.3 FM, sa Radio Tayasan. Nangulahiman ako ang intro. And of course, longsad sa Tayasan, lakop 28 sa kabarangay, lakit sa pang mga kasilingan ng mga longsad ug dagbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, ug Visayas. Tibuok Pilipinas, maayong nga weekend.
2: Sana
0: og sa tibuok nga kalibutan into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana
0: sige, stand by. Stand by kay balikan na tamurong taod-taod. Mag-ballroom sa ito mga ka-star at the disco.
3: Disco music on Music Katawa.

Ay, mayong hapon sa tanan. Happy weekend sa tanan. Kumusta man mo diha, mga kastar? Ani nga nasanta sa unang hugna sa ato ang balitang nga kapalaran. Sa Taurus, aw, dili sata sa Taurus ha, kay... Aw, dirita magsugod si Taurus. Hanay mogso sa April 20 hangtod Mayo 20. O, time pa ha, mubati ang usa ka karaang higala. Swerteng numero o color, size 1 o 9 o green. Sa Gemini, May 21 hangtod Hunyo 21. Nagkamurit sa mani, nagkarambol naman tayo ni Mayo 21 hangtod Hunyo 21. O, di ara o. Nagpaabot ka sa imong umaabot nga laag. Swerteng imong numero, color, o kaning imuhang swerteng numero o color 4-2-7 o yellow. Cancer, sanay mogso sa Hunyo 22 hangtod Hunyo 22. Dunay tao nga mo kumpleto sa imong adlaw. Swerteng numero o color 8-3-5 o. O, waman na ito nakit-edere dapita. Sige, ato na itong iano niyang taod-taod. Ay, sa ato apo nga Leo ha, sa Naimogso sa Hunyo 23 hangtod Agosto 22, mutikang ka sa makalingaw nga event. Swerteng numero o color, ono, size 4 o red. Virgo, sa Naimogso sa Agosto 23 o Setyembre 23, makadawat o special nga job offer. Swerteng numero o color, 9-7-2 o blue. Sa mga Libra, Setyembre 24 hangtod Oktobre 23, mahuwasan ka sa madunggan ni mga balita. O nga naman eh, swerteng numero o color 5-8-1 o sky blue. Sana ka ng Scorpio, sinahimogso sa Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22, makadawat ka o makakilig nga mensahe. Swerteng numero o color 6-4-3 o violet. Alasigya tagi unyang taon-taon para sa tuwang ikaduang hugnal sa balitang kapalaran. Sige, apon kinilang si Lola Iska, ang kanunay ng hagpat sa inyuhang mga kapalaran.

0: usa kay gayon nag-istoryahan ay kining usa ka anak og usa pod ka inahan og mani ang mga panghitabo. Oh, anak, punita pagunang mumho. Nahulog na na.
1: Ay, naunsa ka ba ya? Ayun na nag-ipapunit kay hugaw na na.
0: Ingon man si Lola. Dili ko na ni ipapunit. Oh, ikaw good. Nabot na sila dito sa unahan na pod. Ahala! Punita ng naang anak na punita ng barbecue kay nahulog. Sige na.
1: Ay, ayaw nagpunita apo ha. Ayaw nagpunita kay hugaw na ng barbecue nga nahulog ha.
0: Ingon man si Lola. Dili na ipapunit kay hugaw na.
2: Pag naabot na gyud sa punto nga nahulog si Lola Iska sa iyang gisakyan, nagbiyahe na sila mo pauli.
1: Aray! Aray, aray!
0: Time pa. Punita, kuha si Lola tayo nahulog oh. Eh, dili na na siya puniton. Kay hugaw naman na.
2: Mao na to.
0: Ay, nako!
2: Ay, unsao na lang yun, no? Kung mauna i-relate natin sa itong kinabuhi. Pati kinabuhi, damay na lang. Di na po di papunin. Alright, arita din rin sa itong mga greeting. Sa tuding itimbayang itong mga suking tigpaminawang na minabaya radio set o sa mga tao dyan. Sa itong mga kaigsunan nga na minabaya radio set, of course, sa itong mga reactors, sa commenters via Facebook Live. Sige, shout at din yung mga ka-star. Happy weekend. Sa tanan-tanan diha. Kumusta, Mayn? Kumusta man na yung tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing? Nalamoy hungan ba? So, Mayn, nalamoy hungan? La, so, Mayn?
1: Ay, pastilan kung maumaganing dilip, ipapunit pa ng litgyo kunog, kanabitaw nga, naabot naman o antay naging ipapunit, lamoy hong ramay imong ipangutanan ako, Maria.
2: Bito la. Example, gyud, og na ay gyud ipapunit niya, may hong kamperming hugaw na, pinya pa ng ito, mahulog ka, dili ka ipapunit, may pagkadakong malas. Bis na pa untay, anda mo, salo ni mo nga mahulog ka. Agay. Sige mga ka-star, atong itimbayang atong mga sukeng tigpaminawan, especially sa tuwa po nga Facebook Live, atong nga osisahon, atong nga sosisahon.

0: panahon diri kung aduna bay nag-comment sa tuwa nga Facebook Live diri kay kinilaging wa nato matagad o charge po niya tong gadget. So ato ni bisitahon diri. Uy, ubay-ubay naman din sa daghan mga ka-star. Sige, atong itimbayan ng atong mga viewers, happy weekend ninyo diha, happy weekend. Nakapanglaban na ba mo diha? Oy, matod pa diri ni Jobert Abrinicanacion. Idol, good afternoon. Uy, good afternoon po datong idol diha, Jobert sa may Himalan, Lord. Helen Torres, Papa, good morning, DJ Maria, nga guapa. Oy, liwat jud ko ni mo, Ma'am Helen. Jay Basan request ko, song DJ Langa, Honey, My Love, So Sweet Langa, Ray Reggae. Pumping DJ, Captain Chikwana, I love you, mga hugs, agoy. J. Ibasan with heart and smile nga emoji. Ay, shout out also to Mike Diderex of Alabama, USA, Ma'am Eva Quijada, Orina of Dubai. And of course, to Lona Taylor, Morphe, diya sa may USA, of course. Diya sa may New York. Ni Chini Green, shout out po ta. Ni T-Star Kalomba, diya sa may Dua Qatar. Shout out sa itong mga kaigsuunang mga OFWs. Kumusta man mo diya? Shout out po ta sa itong mga kaigsuunang mga mag-uuma, mga ngisda. Uguban pa diya mga... Karang inyong ginaobra diha batanan. Kompleto Ricardo sa tuwang pagtimbayan ninyo din niya. Bisag unsa man ang inyong mga skills, driver ba mo diha, mangunguling, uguban pa diha. We do appreciated on it, okay? That's gonna be alright. Oh yeah, pastilan yun Maria Bitao. Kinibitang manguling ta, susosay, magkamuritsing na gining ato ang aping, ano usan gining ta na tong ilong, pero sige na lamang. Okay ra na lang, importante. Buhi o malipayon ta. Sabi ni mo, bisag unsa ka pobre o unsa man diya kay dato, importante malipayon tas itong pagpuyo, layo tas sakit ana. Pero may healthy atong kasing-kasing, pero sobra pong kalipay, murag di mo pumayon. Alright mga ka-star, balikan na tamurong taon-taon. Stand by.
1: OPM, the music atawa.

0: sa mga naabot to. Uy, bay, kahapon lagi ko niabot.
1: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
0: Wala na dong kay dugay na kuri undang ng bisyo, ha?
1: Uy, kung undang man ka, alakan sina ka.
0: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili piligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibok pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
0: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gyapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, la una, 5.
3: Balitang katuhuan o dili, apan tuo na lang, aron madali.
4: Ari kita sa balitang katuuhan o dili, lalaki nga namising ning apil sa pagpangita sa iyang kaugalingon. Usa ka makalingaw ang pantinuod nga panghitabo sa Turkey diin usa ka lalaki ang ikatahong namising nga nakighiusa pa mismo sa search operation nga gipahigayon aron sa pangitaon siya. So bala sa report, human sa usa ka gabii nga pag-inom o wan sa iyang mga higala, misulod sa kalasangan ang lalaki ug wala na makapauli. Tungod ini report siya sa iyang pamilya nga missing person o gilo sa dayon sa mga otoridad ang search and rescue operation uban sa tabang sa mga voluntaryo. Apan ang nakapakurat, wala mailhi sa mga nangita nga ang maong lalaki ning apil na di ay sa grupo nga nangita kaniya. Nakiguban pa siya sa pagsinggit sa iyang kaugalingong ngalan atol sa pagpangita. Panuman sa pipila ka oras na matikdan sa usa ka miyembro sa search team nga ang lalaki nga ilang kauban mao mismo ang tawo nga ilang gipangita. Dito lamang niya nasabtan nga siya di ay ang subject sa search operation. Ang talagsaong insidente nahimong viral sa social media og nakahatag og katawanan sa dagang netizens tungod sa talagsaon nga panghitabo. Sa gihapon, kinilang ang iyong tigtunol sa mga balitang katuhan o dili. Tuo na lang ka. Aron madali. DJ Maria, bungang era sa gihapon, sa Domingo na pon.
3: Kapalaran sa Music Katawa.
5: Ay, nanadita mga higala, mga kastas sa ikaduang hugna sa ato ang balitang kapalaran. O, paminaw na pod mo ha, kay ni Anatadapit sa Aquarius. Sa nahimugso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, doon na kay exciting nga laag. Swerteng numero o color, 413 o green na pieces sa nahimugso sa Pebrero 19 hangtod Marso 20. Doon ay magluib sa inyong barkada, agoy. Swerteng numero o color, 729 og blue. O gilabi na sad sa Sagittarius o ato ning na nalatasan gamay sa naimugso sa Nobyembre 23 og ang ato sa Disyembre 21 mauyonan ka sa kadaghanan. Swerteng numero og color 713 og blue. Sige mga kastar, ang tud sa sunod na lang po Domingo pohon para sa tuang balitang kapalaran una o ikaduang hutong o hugna para kaninyo mga kastar. Sa gapon kinilang si Lola Iska ang andang mubulyada o tighagpat sa inyong mga balita, sa inyong mga kapalaran, sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Bye-bye!
4: Ano maning nitukar na maning pangbalak? Kumusta mo diha? Arisata mo pahungaw sa balak. Kumusta mo diha? Sige na, kung ganahan mo diha mo paambit og balak, hala. Balak na mo diri ipaambit na sa kahanginan. Para dili maputan ang inyong gibati. Hala, ipahungaw na na diri sa kahanginan. Namoy mga sinulat diyang balak. Hala, balakan na na diri sa kahanginan. Asa naman to atong i-roll call si Ma'am Jenilita Perolino diha. Asa naman ron? Mr. Joy! Mr. Daniel! Asa naman mo diha? Apan sa dili pa tamo dawat sa uban niya kay for sure busy pa din sila. Nagpakli pataguay sila sa ilang mga sinulat nga balak. Kini ni ay balak diri nga atong ipaambit kaninyo mga ka-star. Balak kini ni Chan Chan diha sa may palaslan.
5: Ang title sa iyang balak nga naguluhan, Unta Higugmaon ko nimo. Halangan no na, child. Sige, ito ni nga tagan o pagtagan.

0: Agat nga maparat. Ngaunta ikaw kanako makahulat. Ibisan ug unsaon pa nako pagdumili ang akong kaugalingon, ikaw man ang akong higugmaon. Pagkawala nako damha. Nga usa ka higayon, ikaw akong nadasmagan. Naluka pa ka. Samtang ikaw akong natapiunan. Nagtinutukay kinang duha. Ug naningil ako sa kong mga pulong. Sa pagbuhi pa lang nako sa pulong nga I love you. Nakurat siya, kalit usab siyang miingong, I love you too. Hinay-hinay kong gigunitan ang iyang mga kamot. Ang akong mga aping daw na himuot. Ingawan siya daw nagkiat ang akong kasing-kasing. Daw giduyan kining akong kasing-kasing, may love you paingon sa iyong mga aping. Mga tutok na nasama sa usa ka punting, nasama sa usa ka bangkaw. Bangkaw na napuno sa mga pagmahal. Oy, nato ni tawag kinsa man to? Ansa man to? Tama tayo itawag, tawag balik be, kay andam na kong mudawat kanimo. Oy, diara! Yes, hello, good afternoon.
1: Hello, Dr. Nanda, DJ.
0: Kinsa man kini.
1: Ano ba yung mumbalak ba?
0: Nga naman.
1: Ano ba yung mumbalak ni sa unang panahon nga? Ito bang gakulit mo kulitas ba to?
0: Asyos! Patay pa mag-istorya sa tabi, mag-istorya sa tabi. Ikaw ba ni Mr. J?
1: Abay na, kagambal na ba tayo ni ako ang iyaan?
0: Ay, so, stand-awa na good Mr. J. Ikaw gini ba naakag San Remigio?
1: Abay, ay, palituwa na ayo ba?
0: Oo, tayo ba?
1: Doon ka, musta naman na niya?
0: Ay, okay raman. O, ikaw ba? Nganong, akalami ba ni mong doklon? Ay, nganong karoon pa man ka nagparamdam diri sa ere?
1: Ano man niyo mga ganun na nga? Nanambi ako din tayasan.
0: Anakag tayasan? Asa ka dapat sa tayasan dong? Ay!
1: Ano na nakuhan ba iyaan ba? Abukay ba?
0: Sa abukay? Asa na magtuhaw? Ay, nanay ka sa magtuhaw?
1: Ano ako din magtuhaw? Ano ako din magtuhaw?
0: Ay, tayong pa mag-ilahan na isa. Kabasig na sa'yo ka. Dili ni ikaw, Mr. J.
1: Dili ni ako.
0: Ay, kinsa good ni oy. Paila good taon
1: ay. Ako din si Angkurman Kuya Dance.
0: Ay, Kuya Dance! Hala! Ikaw ne! Hala!
1: Ayaan!
0: Hoy nahala, sige. Nakaibalak di kay pabalakon kang Maria. Ako sa nang ibalik ni Maria, ha?
1: Oo, di. Malak yung ganyan. Malak yung.
0: Hi, Tito Jen. At Tito Jen. Sir Dance, kumusta man ikaw?
2: Okay, may nga po. Hindi, Tito.
0: Ikaw, nagpahipira din ka di, ha?
2: Siyempre, taon-taon na biyago din rin. Kanoon na po yung kung nagpaminaw, kagayang puntang, nagpaminaw, may Bible study ni Pastor. Kisa itong mga pagkakaya, yeah, di ba? Basta mo kayo, ang ipanaanin mo pag here in Pasan, Radio Star. Sa radio nyo lang ang paminaw.
0: Ikaw na good na, di ba? Sa si Tita Carla.
2: Solid! Solid talaga, oy! Una tamato sa nana ko si siya taot niya kung mga kauban ni Balay. Oya,
0: sige, go ahead.
2: Okay, siya taot niya kay Papa Sing. Agasakit yung tuho noon sa nalagay niya. Agaray. Papa Sing surin niyo.
0: Sige.
2: Agasakit yung tuho na kay Tambal niya.
0: Di Adiria, kung ay na, hasta san, pwede yun ka ay na siya sa kung ay tuhod. Oo, kanang astasan.
2: Iskilan? Iskilan ba? Ostropan?
0: Astasan. Astasan. Astasan kapsa.
2: Okay, siya tawag niyang mahal sa kinabuhi. Ganun ba na makinunayon o nai forever?
0: Ay!
2: Siyempre, ang iyong asawa nga siya Mama Josephine Osepin.
0: Wow.
2: Sorinyo. Wow, Bilbao Sorinyo. Davis, pamilya Japone, kaya from here in Tayasan. Siya tawag po rin sa kong pinalangga. Ganun nga bago na magpanglabang pagkaon. Onya. Si Catherine Surinyon, di juna ko na kalimtan niya kuwang iniibig. Ah, di ba? Di ba? Na malimtan na air niya yung mga ginigugma. Kaya mapatuan nyo nga nikot sarita.
0: Agaray! Sige, sige. Padayon.
2: Oh, padayon, Bogor. Dahil mga diehard niyo mo, Dore.
0: Hala, oy, kung sa mga diehard niya. Ha?
2: Oh, ganun siya. Hino Diaz, pamilya si Digoy.
0: Hi, Digoy. Hi, Goy.
2: Siyempre po, silang Ruben Aquino, Yaya Amay Galiao, Wendelin Princess Aquino. Alam siya kay Ruby Jane, may nagana ni Ron. Siya tawag po tayo is kay Sol Malasabas Biton, also kay siyang asawa, kay Ma'am Cherry. Again, siya tawag po tayo kay labi na kay Chewy Biton. Oh, siya tawag po tayo sa tanan-tanan, karoon, no? Labi na kay Jimmy o ganing kay Unik. Salamat kay Yuyo Juni Aplicano.
0: Okay.
2: Oh, ganyan daw ang mga pambato ni Stoyasa, no?
0: Wow.
2: Nagpaminaw ka ron sila.
0: Hala, so, ay.
2: Nagagtak na ron sila katawa ni G.
0: Nadyod na iba. Yeah, Sir Dance, na kay Balak?
2: Oh, siyempre, ang akong balak na naguluan, nganong karun pa.
0: Nganong karun pa? Sige atong, gawato ng balak ni Sir Dance. Diyan siya may magtuwa tayasan. Nganong karun pa? There you go.

0: Palayo gamay sa monitor, Sir Dance.
1: Palayo gamay.
0: Sige, bulhot.
2: May hapon ka na itong tanan. Luzon, Visayas at Mindanao. Kini ato mga suking tigpaminawan sa Star Radio. Tayasan, Negros, Oriental. Sakop gini sa may barangay kabunutan. Ni ato ang lungsod na mahigugmaon sa tanan. Akong ipasigarbo. Kani nga tigliawan nga suba nga wala na'y tubig. Pero mabot ang dakok, mabot ang dakong bagyo, magkaroon na nigbaha, maulian na po, unya, naghanap mong balas ang mga suba. Okay, shout out, no? Ako na sugdan akong balak.
0: Yes, there you go. Nganong karon pa?
2: Akong nagluwas ako ang balak, nganong karon pa?
0: Okay, go.
2: Nganong karon pa ni abot? Ining mga panahuna, dinhi sa barangay Magkuaw. Kining akong gugma, akong gitabok sa tigbiawan, ug akong giangat sa buntod paingon sa chichu kang abukay. Sa akong inibig yan nga sa inyo kumili ang yanganan katerinus sa inyo.
0: Sana
2: dirin ako nakita ang iyang gugma. Dirin ako. Ako gayon ma-feel nga sa diha nihatag gayon siya siyang gugmang gihanga.

0: μαλλιά. Κυριακό και Πασιγιάρ μου, στο τυπό καλυμπούταν. Κυριακό Κασάβα, γαμπάλιν γουαπάχα. Πέρτιν γουαπάχα. Πέρτιν σιξίκα. Πέρτιν λιγλίγα. Κούτο μπάμπου είπα. Κουγάλιν.
1: You have a text
0: message. 100k was coming. So sama kaya po siya yung iniibig. Kasi kuya din, so tita din. 111 kilos. Kung sa baboy pa. Dato nanda. Maura ka to guys, nagkakuha ang balak no, pagkatawa lang ka to. Dato ang nagpaminaw karon. Katawag ko rin is mga Valentin Sorinio family, labi na kay Yaya Lorna. O kay ano, Yuyo Nonoy, kay Diana Banzuela Brot. And also kay Police Officer Jason Banzuela.
2: Okay.
0: Banzuela.
2: Oh, oh. Oh, Iksong Ronel. Iksong Sir Ronel Banzuela.
0: Oh, siya. Sira. Ronel po Banzuela nga tuwaga. Sukip. Sukip ba tama?
2: Oh, classmate na ako sa una.
0: Oo, kaya nga. Paminaro sila dito.
2: Mga ka na dito, family. Kamu, ha? Ogo.
0: Paminaro yung paminaro. And they ask, ang really is the ranger, mga?
2: Hindi madali ito imong balak, sir. Dance, tininood naman yun to. Si Ma'am Josephine.
0: Hindi, okay, okay. Kaya mo kong paminaro kong asawa.
2: Oh, si Ma'am Josephine, puro siya Mickey. Ay, yan, kasing-kasing.
0: Oh, siyempre, guys. Hindi nyo naman nga yan. Kaya kong ipabati na pang pagmamahal niya.
2: Ay, ba'y kanindot.
0: Ikaw, kisa may nagmahal niyo mo ron?
2: Kung wag mahal, ato rin yung pabuto nun yan. Huwag naabagay nagmahal na ako ron.
0: Pero kabalo ko, ang public market, ha? Public market na ikapabot niyo mo. Kaya mo yung paboritong vlog ko na.
2: Huwag na ay mapandol dito. May nalang mapandol ta dito sa tamang tao. Mapandol ta sa maling tao. Agor, oy!
0: Oy, tita, nakita ko ni mo. Maulor ko mutaga. Nasaburaan ka kagwapa. Wala ko ni mo. Muduos, public market. Oy, kayo nasaburaan ka kagwapa.
2: Huwag ka lang ina. Ayaw, kana bang, pwede ramangod ka ni mo singgitan dito?
0: Ano nila ko kung singgit po? Kaya kung nakukagol kispito sa mga gwapa nga babae. Muduos ko ni mo, matalbugan ni mo sa tikarlo.
2: Ikaw na itong gasandal nga ang takon 5 inches.
0: O ako to.
2: Hala.
0: Diyan sa kayo ka.
2: Hala. Ay, nagpaghiklo yung mo ganing buhay-wahing yung mga buhok nga curly.
0: Oo. No, no. Nagkatawar siyo Maxiel Sorinio ni Aswan Lutay. Yes, bye-bye.
2: Hala, unya.
0: Iyan pong bagong asawa.
2: Unya, ikaw dito nga hapit mapandol sa hagdan.
0: Ako to hapit yung mahulog. Iba, Diyos ko, tita. Kadadali kong likay ni mo. Kaya ang gwapa, gasakan na po.
2: Hala, uy, naguna-una ang manggugong nga escalator to.
0: Iyan, kamalo ka si SP Sol Biton.
2: Oh, nga naman.
0: O si Kling Kling Labis Margita, oh. Nakita kami dito.
2: Hala, unya.
0: Left and right yung dala na ako, uy.
2: Hala, uy.
0: Left and right.
2: Unya, wag ko yung mapaambita.
0: Dubli ka.
2: Hala ko na yun. Dubli karang? Karang?
0: Aba mas kling-kling kapag nagpalalaki ko.
2: Ay!
0: Nakidamo mo ko si Isbi Solbiton, Balasabas. Oo. Nagpababae po ko.
2: Hala, oy. Rinadyo ni Matono, Ma'am Julie Sepen.

0: tumagol si Pastor.
1: Ay, pero ganaan ko mo rampa ka dito sa suba sa Tibiawan sa diha badapita.
0: Oh, sige na kung rampa niya. Tita, wala may tubig.
1: Hala, oy, okay ra na siya. Importante din
0: siya. Lasting water, pero wala tubig.
1: Ah, dakong dagko. Oh, oh, sige na, Tita Dance.
0: Salamat kayo sa pagdawag sa kuwang tawag.
1: Oy, balik-balik na tawag ha, kay para mag...
0: Pinakabalos ko ni mo, katinugulan ka gani ha.
1: Ha?
0: Katinugulan ko, pero wala ka kaila.
1: Oo, tinood yun na. Honestly,
0: ikaw yun. Forever Mobile, always listening.
1: Yep.
0: Sa katuang sikat na Radris Longson sa Tayasan, ang Star Radio. So, na ang akong ugangan, Susing Serenio.
1: Oy! Hello, sir. Susing. Sige, Sir Dance. Larga na to. Basta na, ka-star. Tuwaran itog pa na. Sige, mga ka-star.

oras sa Pilipinas, 5 minutos sa dili pa mag alas 12 kapunuin. Karong taon-taon, manamili ta siya ta sa kanginan ni Nana kapaspas ang atuang nga panahon. Matod pa din rin ni Nilo and Ferolino. Hi DJ, mayong hapon. Happy Sunday din pa shout out ko sa family, Baguio family, Ferolino family, Saranilio family, Texan family, Cento family, Cuevas family, Lidiao family, Garces family, Tolbo. Then request ko sa DJ, ikaw ang true love ko by Lydia, by Yaton. Then pa shout out ko ni Brad Rudy by sige, sige. I think ma-play na ito ng sunga ito na nag-ready daan para ma-appeal na dito sa OPM. I think burag na po na dito. Let me check lang ha. Kaya basic ma-double entry ditong Dapita. Sige, panayin lang sa pagpaminaw kay masunod man ang programang OPM. Programang Musicang Pinoy, not OPM. Musicang Pinoy playing OPM. Original Filipino Music. Sige, salamat ng marami Sir Nilo na Ferolino. Sige, ato din ipadayo ng atuang

0: Yeah, maraming salamat kayo sa inyong pagpaminaw. At to take a shout out ang mga Garunita family dito sa Waisuki area, ni Tim Meritez, ni Ma Margie Sarunel Banzuela, ni Conselma Garunita dia shout out. Sa mga pamilyang Jukento Tanilon, sa Colibrado family, sa mga Baldado family, Tuana Martin, Amihoy, og sa mga Tanaed family shout out, sa mga Kalyao, Lagini og Panteros family shout out, sa mga Inesio family, Ma'am Jin og Sir Dico na Pabuga Ice, Dong Chinikon og Dai Chinika, ato ang Handos Icon diha, kumusta dong, and of course atong mga ni Kapitana Ayan Terano dire sa may Kabulutan shout out, og sa iha mga Tusino Girls Lavenders, Juicy Kwe Abra diha sa may Kang Kaando, og sa iyang family ni Nanay diha shout out. And ni Ma'am Susan Beranyo nga kanunay nagpaminaw, silent listeners ra daw siya. Yup, hello Ma'am Susan, nakakita mi dito sa may ethery sa taya siya. Anyways, daghan kaing salamat Ma'am ha, nagparamdam ka nga silent listener siya di Eka. Kumbaga damang ko tayo mga kaigsuunan pa nga mahiyain pagdating sa kanang posting sa social media by commenting, di sila ganahan nga makita ang ilahang mapublic ang ilahang nga account or something else. So ato po nang gina-appreciate po, ato po nang gina-respeto ra po nang ilahang nga freedom pagdating anak. So shout out kaninyo mga silent listeners, daghang salamat sa ato nga caller. So Sir Dance, daghang kaing salamat kanimo. Sir Daniel, hello. Sir General Redoble, Sir Leonard, Sir Nilon Ferro, Lino, Ma'am Jelinita, Ma'am Jenilita, wala man kanibalik og tawag sa Domingo, nagtawag og nagbalak ka man. But anyways, welcome gyud kayo mo para sa pagpadangat sa iyo mga kaugalingon diha mga kanang tinagik nga mga balak, kanang mga binisaya gani mga pulong hangtod karon. Hangtod karon karon giairan sa mga bagong henerasyon, pero dako kay negat lama. Tipik og kabahin sa itong pagpakabuhayan ng kalibutan. Walay kaniadto mga pulong kung wala pod. Walay karon, wala po kaniadto. Kung namog na ang karon, tungod kay na ay kaniadto. Sige, muna yung yesterday is history, now is diary, and tomorrow is prophecy. Walang lit mo yung ka. Ugma mo, jyoti ko. Ugma, wato ko dito. Ano na siya? Once ma-accomplish na ni mo, so maka-productive. Imuhang a day. Thank you so much, mga ka-star. Kinaagi hapon mo diha, nga kanunay nagsuporta sa programang Music Katawa. Di ba lulay is ka? Maulagi na good niya. Manamilit naman tas kangin na noy. Kay ugma puhol na ito napunta sa morning pasada. Magdala na ko dito busina. Nahawaan, manggo ko ka ng hawa ba sa paminaw. Nga wakoy, gidala-dalang busina. Kay kini imong busina, manggo, gikalawang na Maria. Man na kalawanga, gagihatagan man tagang maintenance an. Para imong dihogan na permiglana. Abaw lagi na niya kay maulanan siya mo ng lisod po kay kaya siya akong iatdong ng portao. Anong iatdong po ni mo nang naagod nga hasta ang lisura mo po na nag-iatdong. Ay maulagi na o ay gamit ragod po na ako akong common sense and tedo common ba? Muna lagi, pwede mag-unta tatang mo pasilong ko, galing usahay po, kinigay po tag-ulo-ulo usahay. Bisaga, ga pananglit, gaulan. Musungasong kita, bisaga gaulan pa. Kinapasilong, ragod-tagod gamay. Sus, ang mulurang lalagi na, oy, layo ng usa ka tuig, mulurang lalagi ng ulan. Abot ragod-tag, kanang pila ka minuto, mulurang lalayo na lagi usa ka tuig. Madahan. Muna lagi, madahan lagi kuno. Oy, salamat kayo ha. Salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Ma'am Eva, hello shout out kanimo diha sa my Dubai. Ma'am Helen Torres Bapa shout out. Hinaot nga okay ra ang tanan sa ining weekend nga edition kamo diha nga nagapaminaw. Hinaot nga good vibes ra pod ang dating. Choose to be happy. Ayaw mo ayaw ninyo pili ang mag-gool-gool. Kika nang mag-gool-gool. Kuan kumbaga. Alisod po kayo mag-create lagi na og ano ba, kanang sa tuwa nga panlawas, maka-create og illnesses. So, dapat choose to be happy para healthy. Diba? Whatever man ang estado sa itong kinabuhi, naamanta sa sitwasyon nga ubos ang standard sa panginabuhi, natural nga standard sa panginabuhi, or whatever, ang importante, happy ragid ta sa ato ang gingbuluhaton. But una sa tanan, ato yung ibuta ang Ginoo una before anything else. Isang asa ka padulong, dapat musangpit kita niya kay wala tayo mahimaw kung wala siya. Anyways, mga ka-star, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Tanggalan sa mga station manager, Sir Ayan na nila hatog sa kinatibok ang Pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sigapon kini lang siya.
1: Maria Bunangera.
0: Ako may yung bisya na lukapa kaman, barog og padayon sa unan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Mabuhay! Bye-bye, amping og ampo.

Remix. DJ. Last song.

kapalaran. Balitang katuhuan o dili.

0: Buyaks, unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
1: Ay, ayaw sa pa de dong Man Max. Hilo ni dong, mayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
0: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay palong dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayaw tayo makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mao ba dong Man Max? Sige dong, dili na lang ako uspon ang akong gibungat para mubalik sa Rupa Biscay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.

0: Si Jesus may pakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinunan. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya, miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo, kung siya gihigugma ba niya? O si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa batan-on ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inikatigulang nanimo, idupa mo ang imong mga kamot o lai na ang magbakos kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya, miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Usas mga rason nga nung gidungan ang kaning pista ni San Pedro o ni San Pablo, bisag lahi ni silag mga tuig sa pagkamatay, lahi sa ni silag kasinatian ni Jesus, tungod kay silang duha, dako kayo o agi sa pagpalambo sa atong simbahan. Ang mga Hudiyo nga mga tinuhuan, si San Pedro dito siya nag-operate o niya si San Pablo sad sa mga pagano. Niya dito silang duha nangamatay sa Roma. Ang Roma man mo'y kuan sa una mo'y sa state nila, sa gobyerno, ang Roma mo'y naghaud. Mautong huwag adto ka dito mabutang, mura sa kag ikay mo'y leader. Maunang ang atong simbahan, gitawag ni Roman Catholic Church. Dito sa Roma namatay ang ato mga haligis pagtuo. Si San Pedro namatay mga tuig 64. Gilansang ni Sias Cruz nga gibali ang iyang tiil dito sa babaw, ang iyang o sa ubos. Si San Pablo mga tuig 67 namatay ni siya giputlas liog. Nga ni untol kunog katulo ang liog ni San Pablo dito sa yuta. Nga ang iyang nauntulan sa iyang ulo nahimo kunorong tuburan. But tinood ba na? Nga kunin tubod nga tubig. Suway kunog pauntol inyong o dias tubi asa yuta o mutubod ba? Depende o balaan ka. Ano? Pero ang mensahe nga ato karong pamalandungan mao kining pag saksi sa kinabuhi ni Jesus. Si San Pedro nakaabot siya ni Jesus kay usa man siya sa unang mga nisunod ni Jesus hangtod namatay si Jesus sa cross. Si San Pablo wan-an ni siya kakita ni Jesus, pero si Jesus mismo mipakita kaniya og maoy mitudlo niya unsay mensahe nga iyang isangyaw. Nga pagsangyaw ni San Pablo sa maong mensahe, bisag wa sila nagsabot, mao say mensahe nga gisangyaw nilang San Pedro. Muna ningon si San Pablo karon sa atong ikaduhang pagbasa, why tao nagtudlo na kuani? Pagdangtag tulo ka tuig nga nagsangyaw siya, una pa siya nakikita nilang San Pedro, unya nagkapupariha ra sa dangilang gisangyaw. Kay nga naman, usa ra may ilang maestro si Jesus. Lingi ako no imong tupad ing na nagsangyaw baka ni Jesus. Lingi aba. Mao ni ang hagit na toron unsaon pagsangyaw si Jesus, si San Pedro way kwartang gida, si San Pablo way kwartang gida nagsangyaw ni Jesus. Kita unsa may inyong gida karon dia? Namoy kwarta. Naawa. Ay pamakak, naawa. Oh, nya unsa man ninyo ron? Ihog na ninyo kolekta o ipalit ninyo raffle ticket? None of the above. Basig, inyo ron ang gida kay humagmisa, manihapon ta, oh, ana dayon. Ayaw na mo panihapon. Ihog na lang na sa kolekta o kaha ipalit o raffle ticket. Haron inig uli nimo sa inyo, nakasaksi na kas Ginoo. Ana, labi na gyog hotdon ginyog hog, kunya wala na mo ikapliti, nya maglakaw na lang mo. Nindot kay na. Maglakaw na lang mo's daan ba nga, wa na mo ikapliti kay inyong ihurot og hog dere, mura na mo kadtong byuda. Mao na ila San Pablo, San Pedro og mga apostoles, ihurot gyud tanan. Hatag kani sila Santiago. Kani Santiago, gisuon man ni Juan, mautaw ni unang naputlas liog sa mga 12 kapostoles. Hurot yung hatag, hastang ilang kinabuhi. Muna, di tayo makasangyaw sa Ginoo, basta ato lang ipaambit kanarang kabahin ras atong grasyang nadawat. Kung gusto kita nga makapaambit, makasangyaw tas Ginoo nga tos uban, ihurot yung paambit ang naa nimo karon. Kung sa may naani mo ron, time, talent, treasures. O, muna'y summary. Tulukati, time, talent, treasures. Ipaambit gina siya, ngadtos tanan. Ayaw yung binli dihas imong kaugalingon, kaya magbili nagikaparas imong kaugalingon, niya imo dayo ng ingnon nga para nis akong future, awa na, di nakakasangyaw. Kaya nga naman, kinsa may mo secure sa atong future? Kinsa man di ay? Uy, tubag. Kinsa may mo secure ba sa atong future? Kita o ang Ginoo? Kusga? Nyang anong magsigim kag bilin-bilin dihag kwarta sa imong kaugalingon para sa imong future? Mao bitaw ang gitudlo ni Jesus nato, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Matod pa ni Jesus, ayaw mong kabalaka unsay inyong kanon, unsay inyong isulob, inigkaugma. Ang Ginoo nag-atiman sa mga langgam, nag-atiman sa mga bulak, nag-atiman sa mga balili, nga dali ra kayong mga matay, kamo pakaha ang iyang pasagdan. O, muna eh, tumong ni Jesus. Nya kun ingon ani na ang atong batasan, daghan kitag mahimo nga milagro sa kinabuhi. Labi na yung pagsulbad, aning dagko kayong problema, dagkong krimen sa atong katilingban. Masulbad. At tanawa lang si San Pedro, si San Juan. Wa man sila'y kwarta. Pagsood nila sa templo, matunpas unang pagbasa, wa sila'y kwarta. Naay nagpakilimos. Bakul. Katong tanan nga nilimos dito, pila na katuig, sige siyang pakilimos, huwag yun maayo ang iyang pagkabakol. Kay kanang kwarta, di man makaayos iyang pagkabakol, kanang di kalakaw ba? Ngilingyay mong tupad, yung na gusto ka ighumas misa, mabakol na ka. Yung na ba? Nandi nakakalakaw ba? Gusto mo, dili. Kinsay gusto, taas ang kamot. Huwag yung gusto. Kato siya, huwag sa to'y gusto. Pero unsa may gihatag ni San Pedro, ingon ni siya, sa lapi, wa mi kwarta og bulawan, wa mi amo. Pero ihatag na ko nimo ang dianamo nga mao ang gahom ni Hesus. Sa ngalan ni Hesus, lakaw. Iya deng gikuptan, ayo dayon. Pilakha toy kantidad o gato tong tagaan o monetary value katong pagpalakaw sa buta nga nakalukso-lukso na siya. Pilakhay magasto ni mo una ka makapalakaw sa bakol. Karon ba? Karong panahon na ba? Opirahan ang bakol, butangag artificial nga tiil, niya itirapi pa nagmaayo, niya hangtod yun nga maligon, hangtod nga kalakaw, makalukso-lukso siya. Pilakhay magasto ana? Ha? Suway, lagi ninyong kabakol, niya pakuan dito pa. Paopira, pabutang ng artificial nga tiil. Dako kay nagasto, ay, millions ana. Sa ato pa di ay, ang gihatag ni Kristo nga grasya ni Pedro o ni Juan, millions niya doon na pag ito'y patay. Dito'y patay nga katungalag Dorcas nga giadto ni San Pedro, iyang giampuan, nabuhi ang patay. Kanang patay, atong buhion. Ang patay ba? Buhion. Pila kay magastong kwarta o na mabuhi ang patay. Ha? Mabuhi pa ka ng patay? Kuhay makabuhi, ana. Bisag si Elon Musk sa iyang karong trilyon naman kuno na iyang net worth, di na siya kabuhig patay. Makahimo siyag AI, pero di sa kahimog patay. Nakanag yung tinuod yung patay ba? Niya mabuhi, normal yung pagkabuhi. Kompleto sa tanang mga parts. Dili, pero ang gahom sa Ginoo, nilihok ni San Pedro San Pablo kay wa man sila'y kwartang gisaligan. Ang kwarta nila, ang ilang abilidad, ilang gipaambit. Unsa man ray panginahanglan sa atong simbahan, nagkinahanglan ta og bell tower, nagtrabaho na ta karon. Nya mabayran ka na nato. Ha, depende og inyong tabangan. Nagkinahanglan ta og adoration chapel. Na gitrabaho na sa nakaron. Nagkinahanglan ta og bag-ong CR kay sa ramantan ng CR na to diha. Gamay kayo. Nya kada diyang atubangan ato na sa nang gitangtang katong hazard kay diha nga building ato na nang himoong Walk of Apostles. Aron mahimo na nang balaan diha. Nigsod ninyo dinhi mga 12 ka apostoles ang inyong sigyag hikap-hikap. Di balaan na kay mo igabot dire nya igumanyog misa iguli hikap na sa mog 12 ka apostoles. Iglahos niyo dito bisag maligsan pa mo diag series. Igtabok niyo ato jalibi. Ana okay na kay na. Kay nga naman balaan naman kay mo kay pulos guna balaan imong gihikap. Nya kaning atong lingkuranan ato sa ning ilisan himoon ta ning nindot na kay ipangagay ay naman na diha nga guba na. Kining tanan gikinahanglan ni sa atong simbahan. Apan mahimo ra gid ni kon kitang tanan liwatan San Pedro o San Pablo ipaambit ang tanan nga naa nato. Di ba? Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige, lingi ah. Ing na hotdo na kog hatag ron ang akong gidang kwarta. Sige. Na ihurot ko ni hatag para sa kolekta o sa kanang ticket. Nya, may ingon din na imong tupad kaya imoro mo sa nang asawa. Yabag ka. Diyan, unang samuro ipalit na to. Anong bugas dito. Yung siya, bahala nagwa na tay kaon, wa na tay kabayad sa kurinti, basta ihatag ko ni din niya, ikaw ma, putol na inyong kurinti na yun. Niya, ikaputol si inyong kurinti, wa na mamoy kurinti, ipamaligya na lang sa nang refrigerator, gana tanong kayo, mamoy na TV, wa na mamoy kapuslanan, kaya na may kurinti. Niya, ang halin, ibayad, ipalit niya po ninyo diri grapple ticket. Basta lagi, dangatan mo mga tulo katuig, anhagin mo maghigdaan ng daplin, wala naging mo ibalay. Niya, ang sa may sunod mahitabo, ang inyong kuyog, mauna si Kristo. Mauna yung mahitabo ni St. Francis of Assisi, ni San Roque, nila ni Mother Teresa of Calcutta, o uban pang mga santos. Mauna yung mahitabo nila. Mausa na yung mahitabo sa mga apostoles. Niya, gusto mong mahitabo sa na ninyo o dili? Katong gusto, manindog ta. Ang dili gusto, nahinay panguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang atong Amahan naghatag kanato sa kaluwasan, pinaagi siyang anak

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya

0: Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo liguna sa mga sakramentong langitnon kami nga nagtuo kanimo nga imong gibanwagan sa doktrina sa mga apostoles pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyosnong gahom. Unya molihok ra na din hinato kon ihatag sad nato ang tanan gyud alang sa Ginoo og sa atong isigkatawo nga nanginahanglan. Atong tawagon ang atong mga children nga ni aron ni simba ari mo sa tubangan para sa inyong special blessing. Nya atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon diha sa gawas, ang atong pimag, dinhi sa sulod, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong parish personnel, ang atong mga IT, SOCOM, lectors, salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, og ang nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Romy and Mrs. Jubilin Romoso and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Sige. Karon ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children para sa blessing. Langitnong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo.
1: Amen.
0: Amahan namo,
2: anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo-a kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan. O bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami mga makasasala. Karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
3: iampo mo kami.
0: Ato pakpakan ato mga children, salamat sa pagsimba. Sige, pwede na mo mauli sa inyong gigikanan. Hinay lang, may pagdagandagan. Unya, atong pasalamatan sa makausapa ang namalit natong mga raffle tickets nya padayon tag pamaligya o padayon sa tag pamalit hangtod July 25. Nautuntang daghan pataog mabaligya ani. Atong pakpakan ang atong namalit o raffle tickets. Salamat kaayo. Naidaghan dias gawas, naasa diri sa nasa ro'y nanoroig mga tickets, pwede sad inyong ipaagi sa atong bank accounts, GCash accounts, o kwarta padala. Nga, sa kwarta padala, mas maayog sa akungan o kaniba kang Remedios o Kaba kay dali raming maka-withdraw dito. Salamat yung kaayo. Nga ang atong report di ay, financial report sa atong parokya for the month of May 2026. Beginning balance, 1,837,807 pesos and 28 centavos. Total cash receipts for the month of May is 6,790,589 pesos and 49 centavos. Total cash disbursements for the month of May is 6,794,536 pesos and 96 centavos. Ending balance, 1,833,859 pesos and 85 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon, salamat sa inyong generosity. Padayon lang itag hatag kay aron daghan patag mahimo. Unya, ang ato deng confirmation para sa itong 12 years old pataas, mawala pa'y kumpirma karong July 17 ang deadline sa registration July 10. So pa-register na mo kay nag-anam nagkaduol ang mga pizza. Padayon sa demog support sa atong social media platforms. Kining atong YouTube channel Padre Siano Ubod, doon na ni 295,000 ka-subscribers. Padayon lang mo og view, like, share og subscribe. Kaysa matag share na to ani og matag view, matagaan tag gracias Ginoo, labi na gyud enlightenment, guidance og holiness sa atong kinabuhi. Nya maka-income sa tagamay para sa atong charitable expenditures dinis parokya. Atong month of May, gitagaan na ta sa YouTube sa atong share, niabot og mga 218,000 kapin. So atong pasalamatan ang YouTube. Pakpaka na to. Salamat kayo. Nagamit na ni nato sa atong charitable expenditures na nag-average po og 1.2 million. So mura lang ni siya gamay kaing gapnod nga naanod rasbaha. Pero may na lang kay naagya po ang diyo nakita. Nya salamat sa biyay ninyo kay sa inyong dagko-dagko na nga gihatag bisag nag-crisis ta. Nag-positive ang atong operating income versus atong operating expenses. So karong si Manaha, mag 7 days ang allowance sa atong personnel, mga 50 may kabuok. So 7 days may makapaldo, may gamay karon. Last week, nag-economy 5 days. Karon 7 days na. Ayun lang na. Mura mo na yung among ginagmayang kalipay. Mura mo mong nangaguol. Sige na. Manindog na ta. Ay mong kalimot sa pagtabang yod, sa paglimpyo sa atong palibot. O niya, isegregate yod ang basura, kanang malata, ayaw isagol sa plastic, kanang di malata. Niya ang malata, ibalik na si yuta, himo ang fertilizer, niya ang di malata, muna itong ilabay. Aron maminosa na nang diyang sigig tipunog mga basura, baho pagyog kaayo. So ayaw na nag-ilabay, isagol sa malat, sa di malata, kanang malata. Ihog lang na hiyuta, butang mo dito mga lungag-lungag sa inyo. Mawara na, no? Mahimo ra ng fertilizer. Muna na itong gibuhat ron din, he. Giabuno na ito sa itong mga tanom. Munang tambok ato mga tanom. Labi na kining ni Adol sa CR, mga taong diha, kamunggay, perting tambuka kay natural gina nga organic ay nang atong fertilizer diha, no? Sige, mura gyud pugwa mo motuo pero sagdi lang, basta mao na gina siya. Ang Ginoo manaa kaninyo,
4: manaa sa kanimo.
0: Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
4: Amen.
0: Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma. kalinaw ug panagdait ni Kristo.
4: Salamat sa Dios.

0: Bay Buruy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kami

Ginawa mo pa kung tanga.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inda.
2: Bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras na para mang mata, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada. Kumusta ang tadan? Ay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang inyong igala sa kaginad, but kanunay magpaubos kay ang lami nasa obo. Adlaw karon nga Lunes, petsa 29 bulan sa Hunyo, tuig do smell 26. Sa mga ka-birthday nung adlawa, happy birthday. Na nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Good na pinaka-the best sa atong birthday. Abdi kusga ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gyud kay na gagasa gikan sa atong labang makagagahom. Tuloy ang birthday, tuloy ang ligaya, tuloy ang kinaboy din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon gandang.
3: Lamig na siya.
1: Mag-birthday kay sigurado. Makapanog abot sa lubot. Okay, taras, 48 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadalir gid sa oras. Dalir ang adlaw, dalir ang bulan, dalir ang to. Hey! O sa kadlaw na lang, wa na. Mu-end na po ng bulan sa Hunyo. O negyon, mabalik ramaning Juan. Pero lain na ang tuig. O, inana kapaspas ang atong bulan. Inana po kapaspas ang atong tuig. Inana kapaspas ang atong kinabuhi. You don't know what happened. And the distance. So you need to enjoy ragyon. Every day. Enjoy lang, kauban yung pamilya, kauban yung mga gala. Happy. Don't always think your problem. Because you know our life is very short. Our life is not pants, it's short. Kaya itong kinabuhi ko na wala man magkarsunis, kundili gas short na good perme. Tanawa na mula kao tamadoglong so di ba mag-short na? Ngayon na po natong kinaboy, short na good perme. Muna ngayon nga ampingan para dili ma-locking. Ang siya may locking ba? Dili ma-locking ba? Dili makulangan atong kinabuhi. Kaya usarabi ako, makulang yung kinaboy, wala na. Wala kay reserva.
4: Ang iyang lulu Katoliko Romano.
1: Ini gitawag unique nga pamilya masikat. Yang lula, yang lolo, yang papa, yang mama, lain og Leon. Ini gitawag nga unique nga pamilya. Sa lain sila og Leon. Pero usara may lang tinuhuan. Ang ato na magyapong labaw ang magagahom. So hapsag malinaon, regyapon ang ilang pagpuyo. Nagkasinabtanay, regyapon sila. Muna importante niya, bisag wala tayo simba-simba gani. Basta ka importante, maayo rin mong binuhatan. Hapsay yung malinaon ra ang inyong pamilya. Muna importante ra niya. Importante nga, kauban na nato, permi ang atong labang mga gaom sa atong kinabuhi. In short, put always in the middle in your life our Lord Jesus God. Nara ka simple. Intriga ogay tabi tabi kay makada utna sa bungi. Okay, tara, 59 minutos naman makalabay ang alas 4 sa kabuntagod. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kay itong call and text line number sa atong smart 0969-484-5454 o sa atong globe 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po ni textan kay andam gida nga matag ug maayong pagtagan. Kung may mo timplan po manigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga madabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot o manabi man gani kanarag yung makaayo. Parap sa'yo malinaw ng atong kinabuhin.

0: Oke, tara 52 minutos sumunod na kalabay ang alas 4 sa kabuntag. Kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran nila binagili ni sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya si Malalod, La Libertad, Gilngad City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya sa Ayongon, Pindoy, Manoyon, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal karong buntaga. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mangmata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang yun, makabuka. Og makita ninyo ang kagwapa o kaputi sa paa sa inyong asawa. Yes, pikas isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, dumanog, grunda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Dina, dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na ta, kay buntag na. Hinay-hinay na gamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagko nga kaldiro, dagkog sampot, lagom-lagom, butay tubig, inita. Aron makaino mog kape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best gina mga sikat mao gina atong pangitaon inigmata nato sa sayo sa kabuntagon. So kape, it's our happiness, it's our life to get strong heart and to avoid a type B diabetes. So kagapong adlaw naka blood sugar tagapon mga sikat, matay taas-taas matong blood sugar noon. Tawag na blood sugar, mga na blood sugar. Kuan kita gug kalamay o dugo nga naay kalamay. Blood dugo sugar kalamay. Blood nga naay kalamay. Nakapa blood sugar tagapong manager ayan matay taas-taas matong blood sugar. Unay giyon may na makabalot tag sayo taas sa atong blood sugar para dinat kapasaga og kaog tamis. Siguro minimize na tagkaog tamis ani kay delikado. Inom taanig mga herbal para dali ra makarecover. Dili ba mo grabe ba, dili mo worse. Kamo diya, pa-blood sugar na mo para makabalo mo daan sa iyong dugo. Para sa iyong sugar o pilay grado. Lahan mintras sa'yo pa. Dili, dayon mo dak taas ang problema. Imni ra nagkape. Diba, makaingon mo, pagkaugma, wag tag mo na yun, iubos mo na yun, us-us. Unay, the best na kidya. Maintain, Rion, maintain your grade, in your, maintain your grade, your blood sugar. Akit oras, alas 4:55 na yun sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa itong matagsatag sa kama public market at itong matindirag-tindirog isdaan, bularan, katanan o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta usab atong mga bus drivers, minicab drivers, samalhabal drivers, eco bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Speaking of drivers, masikat, kagahapong adlaw, adunay shooting incident, kinitabo diya as cruising o cruising panglayaan, barangay baye. O sa ka-driving pinicab, gipusil. So, balita ato, gidala sa Bindoy District Hospital. Okay ra kuno, pero karong buntag, nakita kong post. Matay mo kuno, na kabsam yung cruise kinabuhi. Kung nagingon nga, yun, ito'y wag, yun sa nagway. Kung nga itong panahon, nagiron, nagigil kumpiyansa ng sahay. Kung kundulin silang sa pamilya, patok man to. Kung sa nagway motibo ato, at nakabalo. Pason lamang masulbad na po sa mga pulis nga madakpan ra ang suspek. Matuwa lang, mag-amping lang yun ka doon. Okay, ito na 56 minutos sa manokalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga mag-uma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na, ibda-ibda na ang mga ilibtunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na, kay buntag na. Taop og magabi, ibton og mabuntag, kay basig maberyos, maghang. Og Masobran yod, hang-hang.
2: Indonesia ni Kristo, ang iyang mama, saksi ni Jehova,
3: Protestanti sabang iyang papa.
2: Kon manimbana, lain-laik simbahan, ang pamilya nilang, unique yod sa tanan.
0: Okay, tara, 58 minutos na gano'n makalapay ang alas 4 sa kabuntagon. Kadaliyari gito sa oras. Sa mga nangapi ron, may pagpangapi. May pagpangapi na ito nung Diboy Hinodas, parang kayo magtotayasan. Nung Diboy Hinodas, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Masaya kayo na yung magmatas nung Diboy kada buntag. Alas 4 pa, iyahang radyo, naka-standby na daan sa Star Radio, diya sa May Kamalig. Galanog-galanog, kasipa-sipa na ron ang Star Radio, diya sa May Kamalig. Diyas panimalay nung Diboy Hino. Nung Diboy Hino, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaubad siyang pinangga o botan ng asawa. Kadunay magtimplag kape para siyang bana. Mas nang Mernay, no, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang by Francis dia, may Imad Byra. Og sa mga apoy nung Diboy, si Sapi, Sabi og Sapi. Maoram rin siya, Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga estudyante ha, kay buntag na. Legion mo bangon para maligo, mo bangon para mukaon, mo bangon para miskwila. Students, wake up early. Togo. Togo. Togo. Go to school early also. Alaragin, matuta sa eskwilahan og sayo. Para nga itong maestra, malipay, og mukatawa, nga ikaw perming sayo. Pero inig-test, ang resulta, basiyo. Basiyo, walay sulod. Walay sulod ang papel, perming itlog. Ay, giyon, mga estudyante, ay magkabalaka og maitlog na nyo ang papel. Ay, kanang itlog. Unay giyon, pwede man ang dagon, pwede po pritohot. Pwede po na sala daon, bisag wak pamaloto. Ay, magkabalaka, students, ng itlog. Ay, pwede rin nasudanon sa inyo ang paniod to.
2: Linda, hi, ay laik yung bahat. Pamilya nilang, unique yung satan.
0: Region, balag lang lang region, masikat, importante nga apsay muli na ng kinabuhi. Balag ganing ko tayo simba-simba, importante nga. Buhi. Buhi o limpyo rang imo ang konsensya, wala kay binuatan nga mali. Wala kay binuatan nga dili maayo. Balag ko tayo simba-simba. Ang atong pagsalig na sa atong labang mga maragin sa 100% yun, way pagduwa-duha. Mamo na ito ang dangpanan yun. Kauban na ito sa panginabuhi. Ang ato lang yung labaong makagaga. Okay, nas barangay Lutay Tayasan. May buntag rin nung Cesar Gabunada. Ang atong higala ning ang asawa, grabing daghana. Og labaw sa tanan, mga gwapa.
4: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ganun masikat, useful yung kayo na. Binag magabi, gamit yung kayo na siya. Nasakto po itong desisyon ni Viper Sinit. Bayri ani, magdala po itong arinola po hon, arisa Staridjo. Gamiton po nato ni siya. Iyang papa. Og dia sa City Laguna, may buntag rin si Mina Binson nga galanog-lanog ka si pa-sipa ng Sergio de la Pita siyang panimalay. Ilang yung Titi Binson, ilang by Lickster, by Joey. Og si Biden Binson, Biden Binson, balik naman kung nagsugbo. Biden Binson! Kita na pa rin mong sugbo niya, Biden. By Riani, wak na yun, pila na katoy, wak yun takanag, sugbo na. Takabalik kung saan nagwa itsura og sibo. Itsurag sibo, itsurag negros. Urag, difference siya mang yun. Wanto yung taksibo, basig karong hapon, wanto taksibo. ilang bay ko na, Saira, Akila, Ogni, Harvey, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kana si Sibo nindot, bago na, nakay kwarta, nakay sa kalibo, marag makanto na, bekag Sibo. Pila may pliti ron sa lansa. Makanto na kag Sibo, sa kalibo, napakay ka, palit og pagkaon. Di man parasok Manila nga, nalan kag 5,000, kabot na ka dito. Mahal-mahal ang Manila kaysa Sibo. Og, muna isa pangutana asa may dool, Manila og Bulan. Aming ang putos loa, Manila, kay kanang Manila. Kapti ka ng layo, kanang Bulan, naraman sa atong tungod. Insakto po. Insakto yung kalo. Lagi ang Manila, kay ang Manila di man makita ang Bulan. Nihangad ni mo, kita man dayon. So doon, ganyan ang Bulan kumpara sa Manila. Muna insakto ng answer. Mas janti, pangutanan ngayon mo siyang maestrag asay dool, Manila o Bulan. Tubag rin nyo, Bulan gida. Okay, Taras. Alas 5.04 rin sa kabuntagon. Pagkadali rin sa oras. So, nagingon nga, hindi natin mamalayan ang pag-ikot ng orasan. Na malapit na mag-alas sa yes. Yung una na kapaspas mga sikat. Yun, another day, another blessing. Kaning pagmata nato, dako kay ning gasa gikan sa tong labaw ng makagagahom, nagyatagan pataniyag, laing adlaw. Laing panig sa atong kinabuhi. Yun, sa atong pagmata, di kita malimot, pag-ampon, pagpasalamat sa atong labaw ng makagagahom. Nakabuka pag yun ang atong mga mutaon nga mga mata. Okay, from Long Dibueno, mayong buntag po ni mo diya, bay. Nangapin ako diri, bay, kauban akong pinanggaubutan ng asawa. The one and only wife. Sinang Mernay noon ni mo, gitimplan dyan ko kapi, bay, muna inungdan, bay, nga. Nga nung ligon ang akong kasing-kasing, ligon akong bukton, ligon akong lawas, tungod sa timplang nga kapi. Sa inang Mernay noon. Nagyon, magkapaligon mo ginang kape, labi nagtinimplan kasi mo asawa, murag ligon dyan kayo mo ang paminaw. May buntag di ba yung liboy no? Kay pinangga kay kasi mo ang partner, nagtinimplan dyan kag kape. The best partner, number 9 no? Good morning, good morning. Nagyon, mga pinata, kay buntag na. Agsig pitok-pitok ng mata, ditsos kusina, timpla na yung kape, papait ba? Ay magsigig ka og tamis, ay sige ino mag tamis. Nanglan nga magkapait yun kay para malikayan yun ang grado sa blood sugar. Magpa blood sugar kay tagsayo ani ron, may nalang masigig. Kapon ko nagkapa blood sugar ta, nakakao naman ta ato. O karon kay buntag, pasting, wapatay kaon, pa blood sugar tagusom. O gmorag yapon ang grado. Mulikay na gitaan eh, mulikay na taanig mga tuan kanang mga punuan saging, punuan santol o punuan sa mga tamis nga prutas. Okay, standby, standby, masikat. Naminaw na kitag mga awit. May play a song entitled Pagkagahi.

0: anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental, come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Paminawdan ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
9: Kinsa ni ma'am?
10: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
9: Unya, kamulo niyang gamit nining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
10: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di na, no? Kay, naanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
8: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
15: Oh yeah!
16: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
14: Hard Mama.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Experience ni Colo, gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UED na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong bukumasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bila ko niya. Mau gininte na ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakap.

0: by Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad. Og namoy otang, og mapalit. Ana diga simple ang atong kinabuyog datay kwarta mo palit og way kwarta mo utang ayo lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagngag. Okay, turas 30 minutos man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Tato malulog lola na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na, hayag na kay kabuntagon, kita na kay langit, kita na kay yuta. Kita na kayo ang mga tao nag-jogging kilid sa kalsada. In short, kita na kayo ang tanan nga ngayon nga makita. Okay, rito sa itong lakad, sa itong panahon, mga sikat. Sa kining kabayan sa LPE. Sa LPE sa Surigao City, huwag i-monitor sa pag-asa. Karang alas 2 sa Kadlawan, nga pa rin i-monitor sa pag-asa ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang LPE ni Mutang sa 499 km silangan sa Surigao City, sa Surigao del Norte. Aduna kini medium chance nga mahimong tropical depression sa sunod nga 24 oras. Kaya huwag sa publiko ang pagpaminaw. Kanunay sa update sa pag-asa. Magkadato mo din update. Nagyan magbinantayo ng gita sa matagkaroon ng good. Yeah. Okay, ito last 31 minutos. Sumunod makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arin atas tong kapalaran karong buntaga. Maminaw pamati. Kaya ito nang yata gura orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 20-2019, Aris, malinaw ng imong adlaw, swerte numero color 4, eto og orange. April 20-2020, Taurus, mula ag inubanan sa good vibes, swerte numero color 195 og green. Mayo 20-2020, ono Gemini, mag-uban mo sa imong someone special, swerte numero color 461 og green. Onyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, matintal ka sa laag, swerte numero color, eto 7 og blue. Olyo 23, Sangto Dagosto 22, Leo, matuman ang travel plan, swerte numero color, 692 og gil. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, ganahan ka mga pih nga mag-inusara, swerte numero color, 235 og white. Og gantong katunga sa tong kapalaran ng katunga at ang atangilan niyo niyang taod-taod.

0: Kadang mong kapalaran gatod gratol sa astasad herbal capsule mo tambal sakit sa ulo sakit sa tun kaso-kaso andili kay arthritis tasog uric acid tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago wala o natanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin prada kag ipakusgan kauban ng astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santuin pretty 5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan na pwede siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasan, available sa batong astasan herbal capsule dias sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Garindal. Sa ganahan nga mugwapa, puputi mo amin isang panit gamit ang Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, ug mga nutrients nga maoy, mapaputi, ug mapahamis, imong kutis, naturally. Ayos Sabon Beauty Soap, mapalit sa iyong masuking butika og tindahan. Okay, ito ras, alas 5:35 na yun sa kabuntagan. Sa itong malulog-lula niya na nagtatay, dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na, kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Mahalag na kung matang importante lang yun makabuka o makita pa ninyo ang kahayag sa kalibutan. Sa itong malulog-lula na nagtatay, exercise na lola, naitay, ayag siglingkod, ayag sighigda, exercise, bisan o ginagmay. Lakaw-lakaw! Huwag di madalag lakaw-lakaw. Sayaw-sayaw. Huwag di madalag sayaw-sayaw. Lukso-lukso. Exercise, bisag ko anagod, mga basic rang exercise, masikat, importante nga panington, regita. Kaya kanin pag-exercise, medyo kapoy mangyod. Pero nindot kina sa resulta. Good benefits kina sa tong lawas. O sa mag-exercise, kada buntag. Ayun, mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan natin ay gumanda. Okay, ito na sa alas 5:36 na gid sa kabuntagon. Standby siya ta. May na napuntag pang kabuhayan. Shook it.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay G3 bio o kanang unsa ta isa oi text 500.
2: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit ihan murag imong minor ba og makatuman kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may kisig. G3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasagang D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radyo. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500? para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: DJX 500 mapalisa mga butika.
1: Mga pena ta.
8: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Pero barorong, sinta. Purok ba ni kanon, kanon extension? O wala pa yung pandemic at usog na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod gyud.
2: Sugod oo.
1: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay, sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo na blood pressure ni mo.
2: Oo, bisag inom pa kumpara sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala jud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
2: Matoo.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
2: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
3: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapo, na inyong gala sa Kaginad. Inilang siyang paboritong istasyon. 98 Pentrip M-Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gyuta. Okay, ito na, 51 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa atong malulog lola, nanay, tatay, dodong, o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na gyud para mangmata. Oras-oras na para ibuka ang atong mga mata. Ang pagbuka sa atong mata, unay gyud, dako kayo na nga grasya. Na makita pa nato ang kahayag sa inyong balay. Kahayag sa inyong kusina. Okay, rito sa atong swertres. Sa mga may ligundag swertres, tanawa. Totokin niyang ticket. Sa ibasin ng kusamo sa mga mananao. Sa atong resulta, agapong adlaw sa alas 2 sa hapon. 3-2-6. O sa alas 5 sa hapon. 0-1-7-0-1-7 og sa alas 9 kagabi. 7-7-0-7-7-0 og ganto atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations.

0: Kantong mong Smirtris, gatod gratos sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa mga itong girbal nga barato gipiktibo na sa itong masuking butika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, dili kamahayan. Apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, may gilig ka makatumar, ayaw na tanging lawas bigay. Panalipdi kanunay pag Dragon Fruit Plus. Usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, palit si masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasis Sodium Ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran. Ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutanog ang pagbaton o arthritis, rayubag o banpaton, karaskolagon sa vitamin C sa lawas po sa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi del Kalain Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, tamis, pagidga, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo to herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tilawin di sinyo, kilingan mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape, tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lami, ano palit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Mayang buntag din Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tayo mga sikat kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kagwapa o kagwapo sa inyong bada. Sa mga nangatulog pa, kung sa pinyong ipaabot. Bangon, bangon na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Wake up, wake up. Sa sayo sa kabuntagon. Pangiposa ng online, habol o banig. Pika ang habol, lukota ang banig. Hiposa ang online para sa'yo malinaon ang inyong higdaanan. Okay, padayon natin sa atong kapalaran karong buntaga. Paminaw, pamati, kay ato ng itiwas o hatag karong buntaga. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, mawala ang imong pagkagarbuso o garbusa. Ah, swerteng numero color 7, eto o violet. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Dunay mangilad ganimo, swerteng numero color 6, 4, 1 o silver. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, dali ra ka makakita o higala, swerteng numero color 3, 5, 9 o gold. December 22, Sangto Niro de Sinibi, Capricorn. Dunay mangkon sa iyang kay ubos kanimo, swerte numero color. 2, 3, og nayon green. Enero 20, Sangto Pebrero, 18, Aquarius, ganahan ka. Or ganahan ra ka magpuyo sa balay, swerte numero color 5, 3, 1, og yellow green. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, Musanong sa hangyo sa higala, swerte numero color 276 og lavender. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga. Sa mawala kabalo, nakabalo na gid mo, sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

0: Kantong mong kapalan gatod kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sama sa high blood diabetes, arthritis, dili katulog, mga ilanat og uban pang masakit nga gambing sa iyong kalawasan. Mag Amigos Coffee na og Amigos Capsule kada adlaw. Diya sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Malboal. Malboal Pharmacy, SGN Pharmacy. Diya sa Badyan, Butika, Santo Niño, Alegre, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Silmo Pharmacy. Diya sa Dalagi Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sentud Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Barga. Diya sa Manog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Barga. Pantalongon, Butika Barga. Diya sa Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Jack, Crisier Pharmacy, Diya sa Barili. RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Hulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na Dapita o dinis sa Negros Oriental. Available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Tanang Botika dool sa inyong lugar. O dinis sa Lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Ayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, ito ras, alas 5.59 binigyod sa kabuntagon. Pagkadaligid sa oras. Dalira kayong adlaw, dalira ang bulan. Inagin madugay masikat o sa kadlaw na lang. Muendag yun ang bulan sa Hunyo. Og musulod na pod ang bulan sa Hulyo. Unig yun, ano nga, tunga na ta sa tuig. Dosmel 26 og di na pod madogay, maabot na pod ang bulan sa ber. Basta ber na gani. Unay giyon nga bugnaw na ang panahon og medyo the Christmas is fragrance. Okay, rata sa itong balitang sports karambong daga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat pod sa puso. Rebat silang Pacquiao og Mayweather gioswag. Mayabot og lima katuig ang negosasyon o sa painayon. Ang unang away nilang Manny Pacquiao og Floyd Mayweather ni adtong 2016. Ang resulta sa gibansagan nga na fight of the century dito sa Las Vegas. O sa kadikada na ang milabay wala mahiyon sa gipaabot sa kanaghanan apan mikulit kiniog record isip kinadakan og labing dako. Kita nga away sa kasaysayan sa boxing. Sayon ang tuiga, may gawas ang istorya kabayan sa may pakto di end sa kanugayan. Si Pacquiao may anunsyo giyod sa rematch silang Mayweather sa September 19 dito sa Spurs sa Las Vegas. Apan na potos na yun kini og kontrobersiya human na sayran sa mga fans nga ang legendary rock band nga Eagles nakabok na aron mag-concert sa susamang og binyo. Giusab dayon sa event promoter ang schedule sa September 25 ni higayuna sa T-Mobile Arena. Apan layo pagyapon kini sa tinuod. Mismo si Pacquiao ang mikumpirma ng Anthony Lance Pogmier sa boxing scene kagapong adlaw. Oriyantong labang adlaw nga giatngan sa rematch giuswag sa wala pa siring pizza tungod sa legal nga mga issue diin ang diin may kalambigitan ang Amerikanong boksidor. Ang amugado ni Mayweather nga si Melissa Gilas mipadayag pinagi sa usa ka suwat ngadto sa korte nga dili na ipadayon ang sangka nilang Mayweather.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Sir, sa miagi

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: May problema, pero si Mayder, daghan man. Agang problema, may rason nga. Ana pa sa G's panas. Di igin madayon ang ilang rematch. May rapog di madayon kay mo. Ragyapon, hindi madayon. Boring ragyapon lang tawon. Tama itong niaging duwa nila nga. First fight, patay pagkadako. Agal kansis sa mga mananaway. Dago kay bayad ticket niya. Pag ending, katulogon. Manunang mananaw. Di man, di man agresibo. Ito eh, puno sa pagsaway gitong awaya. Taon si Mayden, mudagandagan naman niya. Si Pacquiao. Pag sige pong dasmag, maigok mampun kay pit ka naman Mayden. Hindi ba dahil ma... Amo mo, diyong kagpasagad po kagasmag. So, muna yun nga. Pag yun. Alkansi yun na naaway atong panahon na. O, naginda kong kita ang bulsa ni Mayden. Pero wala mo pakita og maayong labok. Region sukol dagat. Og sa manok panis, maayong manok salto. Abay, bang manok ka salto kayo nga, di gibudas mag, ba magulat rag dasmagad. Pagdas mags kontra, paboton ra at ngan ra, mo. Okay, gito mo balitang sports. Gatod grato sa Shiba ay Sinchal. Sakit ang kalawasan. Tumaran ay nagtambal. Sulay ang natural ng pamagi. Pagkumasay gamit ang Shiba ay Sinchal. Ang Shiba ay Sinchal oil. Inibo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric. Extract malunggay lip extract ang maumasagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical antibiotic, tuod ka adunay chlorhydric acid nga makita sa BCO. Yap, plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanad og masay. Shiba essential oil ang plus nga umotog epektibo. Shiba essential oil ang palit sa masuking botika og tindahan. Dili sa lungsod sa Tiyasan, available atong Shiba Essential Oil diya sa Curie Pharmacy o Gaix Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiba Essential Oil. Diya sa Bit Sari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa batong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiyog Karinda. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, sir? Diyas Barangay Bago, Tayasan. Sa mga kaubanan ng mga maestro, maestro ni Sir Boyax, dinadapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sir Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, o sa oban pa mga teachers, dinadapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nagyan oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka. Atong madagko nga mga bata. Alag na kong mata. Importante lang yun nga. Maka, saman, makabanganga. Importante lang makabuka o makabanganga ang baba. Mabanganga ang baba sa pamahaw. Mabanganga ang baba sa paniugto. Mabanganga ang baba sa panihapon. Mawagin ay papil sa tong baba. Mukhaon nagpumahaw, mukhaon nagpaniudto, mukhaon po nagpaniyapon. Walang karatong baba, ang pingi. Ayaw kabusari. Kaya basing mang loo, di na mabanganga. Na, lisod na. Okay, tara, salasay-sayis na yun sa kabuntagon. Sa tanan-tanan na itong mga kagalaan doon nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag, kaninyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: O, Diyas, Tayasan, Urgel, Bisayang Manok, mayong buntag, mayong pagkaminya lang, Joy Sorinyo, Dia, Jo Sorinyo, Josica Sorinyo, Fighting Katipay, og ni Boss Jano, Nogina Kamanso, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, kay buntag na. Agdes Barangay Santa Cruz, may buntag ni Madam Lisel Dia, Madam Lisel Ayong Sorinyo. Aglang Boss Leo Dia, Boss Leo Perinal. Og siyang asawa si Manilin Perinal, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og ni Consyal Dia, Consyal Lokdoy Grapa. Nung Lokdoy Grapa, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kaoban po siyang kapika sa kinwes ng Merlita Grapa, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa mga umali, pamilya dia sa Barangay Santa Cruz, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at ta kay buntag.

0: Na ang pagbangon importante gina para kita makapamahaw. Baka paniuntog, baka paniyapon, mao nang kita mabangon sa sayo sa kabuntagon. Wake up yon early in the morning. To eat your breakfast, to eat your lunch, and to eat your dinner. For your future is strong. Og dinis barangay kabulutan, may buntag usab ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kao ba ni Bay Garner, no? Ricky Dotsk, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Og sa tindira sa tosinuhan. Alang Madam Jima Cabrera Rodias, Madam Klatlin Dama, Wilsa Ganagadag. Og ni Mik Booking Kito, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag. May buntag po ni Bay Manuel Bulahan, ato higala ni nga Perming Bulahan. Kay ang iyang apelido Bulahan. Nya, sige po kadaw kong suwertres kada adlaw. Onis Bay Manuel, nahimong Bulahan. Tungod sa suwertres. Og des barangay poblasyon Tayasan, may buntag usab ni Boss Jerjos Nabdos, kauban siyang pidanggaw botan nga sa Honda Mirian. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Itzaran Piso Office, may buntag sa Piso Manager, Madam Chris May Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Barangay Gumintok, Ayungon. May buntag usab ni Madam Jocelyn Dia Perte Calyao. Nga loud and clear kayang Star Radio diya sa Barangay Gumintok, Ayungon.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa Barangay Bago or Barangay Tampukon, may buntag ni Madam Josephine Dia. Madam Josephine Garces Aguirre. Good morning, good morning. Ang tagyag tagdumal. Wala sa endless life.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Madam Josephine, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Yun, ibda na ang mga ilibdo nun. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na, kay buntag na. Ay pataop, pag magabi, ibdo nung mabuntag. Ay basig mo, berios, maghang. Og des barangay magtotayasan, may buntag usab ni by RJ Balasabas sa ato higala ni nga ang gugma Perming. Sa may Perming bay. Perming labas. Kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. Ay laban ng tikya Balasabas, tanuntor Balasabas. Sa good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ay lang nung Johnny Bainosa. Ay lang by Nonoy Booking Quito. Og ni Consyalda Gonsyal Joyce Fernandez ng Julimer Fernandez. Og ng Ilsay Noong, loud and clear pag ang Star Radio napita siyang panimalay. Ilang nung Naroy Noong, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og lang nung Gwalidia, og ninang Ruby sa Banal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Kapitan Dia, Kapitan Romil Mayagbakap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tamang sikat kay buntag na. Hayag na kayang buntag, kinanglan natong ngubangon, kinanglan nga mo trabaho. Sa atong pagtrabaho, una ginatong bato, no, bangon mang yun. O sa tamo trabaho. Before ka mo trabaho, ligo o sa para humot o krisko ang lawas. Hindi kayo dito nagtrabaho. Bad smell ka na, inig simot si buhang kaubad. Para may mo kang good smell, take a bath every morning. Okay, ang nagiging oras, it's time to say bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nanilatog, sa itong kabanan sa buwat, tandos to bintayot so bayar ni Bay Librado. Nga mandos umadlaw, mandos pod og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa itong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Boyak, Slabiyog, Karinal. Ako nalamingon atong alagaran ng labaong makagagawang sa mas pag-alagad kanya din ni kanan. Og manapod pohon, magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only, right here, favorite radio station, Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broad- broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, lasais, 12.
4: O siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
5: Ako din si Divine Faith Rondo Sanoria. Puyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. O sa Nams Padak.
6: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, yung testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tatsyo, Sikihoy. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobi Ubaog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Dramat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Sutrento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, sa kamigo na kung nga, patyan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga, para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon, dagang salamat sa Nance Coffee nga, nakarecover at itong panahon na gawin sa Dino hanggang karon balik na po drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kalawas. Kitang salamat, Yali, Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Suyanto taga Kampisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan yung magikan ni mga o yung pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
14: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Lasais, 18. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
15: Love you sa maayong panglawas.
3: Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

Walang angay, walay angay kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved kini. Gi-manufactured mga kaigsoonan sa Pots Herbal Company. Tuyog tumong nini, mao ang paghatag ninyo og kayuhan o makaabag diha sa inyohang mayong panglawas. Sa ato nang gikaingon, ang atong lawas, atong ampingan, kay mao ra kini siya ay atong puhunan. Wa na tay laing lawas, mga igsoon, munang ato ning tagdon. Inaingon sa balang kasulatan nga kini templo sa Dios. Og tungod kay templo sa Dios, ato ning ampingan, mga kaigsoonan, aron wa tay tulubagon sa Ginoo.

po ngayon ng mga bagang React for All. Pasigmulag po na. Aniya, kining balak, maglingaw-lingaw na yung tanan, tala na, larga.

sa kadagatan. Alam, may puso ng dagat yan. Ang tanang butang andam buhaton, malipay ka lang, mahal ko.

0: bisan butang nga dili mahimo paningkamutan aron lang yung ka mahimaya. Bisan dili makahimo, pugso na lang sa trabaho. Mangkon ka lang o ikaw maako. Kang graag.
1: Iaw mo lang. Ang alagi ay das magikan.
0: Balik ta mga ikalas itong papanag-uban. Salamat kayo sa pagpuminaw itong balak hinaot ng nalingaw mo. Nawala itong stress mga higala. Okay, kining stress mga higala. Maugiri akong giingon ninyo. Mauni source mga higala sa nagkalanlain ng mga balatian. Unang dili ta magpa-stress-stress. May labi na ng mga nanarbaho di ayaw ko magpa-stress-stress kay Goy. Mas-stress mo, matigbak ta, pulihan na yun ta. Yeah. Oh. Kita ang mga bana, di kita magpa-stress-stress kay no. Kumpare ka, nagpito ka ng mata. Okay, kamo pong mga asawa, bumukpa stress-stress kay Alam na. Hala, sige. Atong isgutan mga igsaon, kung unsa magkukwede ning inibang stress ba? Unsa magkukwede ning stress? Kining stress mga higala, usan ni ka physiological o psychological response. Kaya nga ito ang pag-response sa nagkalain-lain ng mga

kay kanagyo laging deadline, deadline, deadline. Og ila pina mga kaigsoonan ini mga dangerous situation. Ibalo na taan na unsa na mga dangerous situation mga higala, no? So kana siya nga classics

isitlog. Ulahos na lang sbulog, imuhang kamot. Ewa lang ko kay makuot, mga igsoon. Napagi mga bilsa. Unsa man ang bilsa? Bils kurente, bilsa tubig. No, tanang mga bilsa na ang resulta mga kaigsoonan, stress ka. Mala ka delikado mga kaigsoonan. Sa motong duha ka klase sa stress, no?

Oh, nagbulag mo sa inyong uyap. O di ba, nagproblema mo sa inyong pamilya. Magkapastress na, external na. No? O labi na, ngayong ka sa imuhang ba na nga. Oh, nganong kulang mani imong swildo, ha? Nganong kulang mani? Ay, buha nga, day. Dito, Miss Bar, gabi, day. Nagunsa mo ito sa bar, nganong kulang mani? Hindi kong maluluyon kay ko dahil pagkakita na ko sa mga dancer nga walay si Nina dahil ako gitagaagpalit si Nina dahil di aw mo na huwag ikakapalit na ako. O ingon na ba mga kaigsyon

sinati, baka glino, Baguio, mga kalisang diha, no? Traumatic events. Kana siya, gitawag na to ng external source of stress, mga kaigsoonan. Internal, unsa man eh? Internal, simply from the

mahitabo ang mga higala, na stress siya mga kaigsuunan. So, muna. Muna nga, di kayo kayo tayo mag-expect. Ayaw kayo mo pag-expect kung taas. Negative self-talk. O kanang mga negatibo. O mga negatibo, nga mga una-huna na ito sa kagalingon. Kana, perte ka ng stress, anxiety. Wala ka ta mga higala kung sa'y ato ang kaugmaon. Kana, delikado sa na mga kaigsuonan, no? Unang, di na kutaan ngayon mabalaka mga kaigsuon. Parehar na sa, sama sa balang kasulatan, ingon ang balang kasulatan nga. Ipakaon mag-is ginuo ng mga langga. A kita pang anaks ginuo? Unang, di na kita mabalaka niya nang unsa ito ang kaugmaon. Ato ron ang isaling ginuo mga kaigsuonan.

0: Diba, diba? So, standby mo ng taon-taon, mga igala. Atong iskuta ng unsa may mga timailan ng tao, mga kaigsoonan, stress kayo. Na unsa'y matabang sa astasan. Human lamang ang pipila ka pangapahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
2: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay ahuhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iahuhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan na
3: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin na'y tinood. Okay. So, dagan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
4: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna dyan. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis.
1: Sa balat, mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you.

O sa kadlaw na mga igalag, istorya na sbuyak sa suburoy. O na ito po. Broy, launsa man ay mundagway, broy nga. Bait naman ganyan mundagway, broy. Aslong naman kayo, broy. Ah, paita lang yun, broy. Kanang paita nyo kayo niya ko ang kahimtang, broy. Kay nga, luman. As balay, broy. Ako rin na ay third eye, broy. Mas stress nyo kung maayo, broy. Ha? Ikaw rin ay third eye. Sa to pa, makakita. Dahil kag mga diliingon na to sa mga engkanto, mga kiki, kaguban pa. Anili na may pasabot na ako, broy. Kay kanang third eye, broy. Kanang uban, may umakita engkanto. Ikatulong mata, broy. Pero ako rin ay third eye sa balay, broy. Kaya nga naman, alangan broy, ako rin may makita sa hugason, sa labano, sa silikon, sa uban pa broy. Ay, ay, ay. Tapos master nyo ko broy. Kaya ako rin ay third eye broy, kaya ako rin makita sa mga hugason o labano. Iaw muna. Ay, ay, ay.

Isa sa lahang malay mga igala kay Sarah Kuno na third eye. Sarah Kuno may makakita sa mga hugason o mga labhan nun. Iaw mo lang. Ang lagi ay... Okay, padayon na mga kaigsonan. Unsa may mga sintomas nga ang tao ana-ana na stress na. O muna makita na to mga kaigsonan. Dunay...

ang stress ka ng tawahan na tungkol kay doon ay headache. Oh, headache. Magsakit ng ulo. Una ba siya ay migraine? Ano, stress kayo?

sleep disturbance, magka-insomnia siya. Difficulty falling or staying asleep or sleep too much. Unay nakadelikado mga kaigsoonan aning stress ka kanang stressful ka, ma-insomnia ni noang ka. Di ka katulog. Digestive issues. Ang uban mga kaigsoonan, sakit ng tiyan. Dili kahilinsan, magkalibanga, uban tubulon mga kaigsoonan. So digestive issues na. Chest pain can be

sweating. Paningtun siya mga kaigsoonan. Sige niya, paningtong bugnaw hangtod nga lain nagyo kayang batiyon mga kaigsoonan. Frequent colds and infection. Kanunay lamang sipunon mga kaigsoonan og dali kayong ma-infected. So muna yung mga physical mga kaigsoonan. Pero dili purong tanan nga maunig ibati mga kaigsoonan. Stress na ka. Basig nalagay kagaw. Sama na ni digestive issues mga higa. Basig kagaw. Nasudla na kong kagaw imuntian. Pero nago yung mga factor, nago yung mga pangitabo mga kaigsoonan nga sa imo ang pagkalibang nga stress di ay ang hinungdan. Emotional symptoms. Sa man yung emotional symptoms, irritability, sa puton kayo. Anxiety, kanunay lang nagkabala ka. Oh, hantod nga, padulong na inong kang malisuan na inong kasroska sa imuha pang una-una. Oh, dayong depression. Akin mo, delikado kay mga igsoon. Mood swings.

gibugatan sa kinabuhi mga kaigsoonan. Overwhelmed na, feeling overwhelmed. Ay ni kwani mo, murag siring gabugat ng buot. Siring gabugat, murag kapas anong kalibutan mga igala. Aka na, di ko na, maayo mga igsoon. Mugan na sintomas na emotional stress ka. Cognitive symptoms. Sabay makita na to ani mga

sa mga kong sanggot, Rigol. Asya pa niyo akong sanggot, gibota. Hala po kaya anak. Kala na yung nagtahob si mong agtang tay. Ay, butangon. Oh, nalimot na siya. Oh, difficulty recalling information. Dali kayo malimot. Ah, pagbantay, ala, oy. Negative thinking, kanunay lang. Magasigi, una-una, udili, maayo. Stress na siya. Onya indecisiveness. Indecisiveness. Difficulty making decisions. Dili dayo makahatag sa yahang desisyon, mga kaigsoonan. Onya cognitive symptoms. Arita sa behavioral symptoms, mga kaigsoon. Una, changes in appetite. Duharay paing nananing

og tamas ginhawa or mogamit pag mga illegal nga drugas, pastila. Muna yung ginaingon mga igsoon, substance abuse. Ikatulo, social withdrawal. Avoiding social interactions interactions or isolating oneself. Dili ganahan ng magawas-gawas, magmukmuk na lang kanunay sa ilahang balay. Pastilan. Basig na stress.

mo, likayan, ginato ng ma-stress ta. Atong i-balance ang atong ginabuhi, mga kaigsoonan. O niya, di kita malimot sa pagtumar og astasan, mga kaigsoonan. Kaya gano'n man di mo tumar matag astasan kung ma-stress ta or aron iwas sa stress. Kaya kung kinumduman, mga kaigsoon, usa sa mga sangkap sa astasan, kining manggustin. Ang manggustin, mga kaigsoonan,

Mangustin mga kaigsuunan, kaya ang mangustin adunay antioxidant nga motabang nga iyang kumbatihon ang oxidative stress. Amunay makapa-bug down sa itong lawas, ilabi na kung ang lawas di mo mga higala na stress ng maayo. Tabangan ka mga kaigsuunan sa astasan. Munang abdi ka o balik, di ka magluya. Sulay na gawin niyo ang tomaro kastasan, di ba abdi ka imong lawas? Hanap ng uban nga. Ah, bahala magluya ng lawas, sir. Basta gahi ng armas. Sama pagkahi sa kimo ang armas, sana nga.

sangkap sa astasan. Anti-inflammatory effects din. Kalang chronic stress, makapahimo na o makapamugna na o inflammation diya sa itong lawas. O niya, pinaagi mga kaigsa.

mo na ana mga kaigsuonan ang gitawag nato og astasan nga makatabang gyud sa ato ang kung ma-stress ta. Di na ito,

problema po kasi mong asawa, mong mga anak, mong palibot. Wala yung kinaingon mga igala, nga di ragyuta magpadala. Wala yung kinaingon sa mga karaan, nga di ragyuta magpadala sa mga padabang bay. No, kay kanang stress, perte, yung gayo na nga mudaot sa toang lawas mga igsoon. Oh, perte kay na. Kanang wala yung pahuway, pagkakwanaha. Yung nuna tayo mga problema mga igsoon. Hindi po nato nga iluumra na itong problema. Maduultag mga tao sa mga pastor, pare, mga ministro nga makatabang, makatambag na ito. Or kinsabay mo ha, higalang nga makatambag ni mo. O ang lapig yun mong buhaton mga kaigsoonan, aron iwas ka sa stress. Exercise ka, lakaw-lakaw ka, lantaw kag mga nindot nga mga view. Ay lang po tong nindot kay mga paa. Hindi po sa mod kaya ka-stress, ala ba eh? O, wala niya, no? Ang okay, ilabi lang sa tanan mga kaigsoonan is mag-ampo o gas Ginoo. Maura ko na yung pinaka-importante. Gawa sa pagtumaro, gastasan mga igsoon ang pag-ampo o gas Ginoo. Maura ko na yung pinaka-importante. Mag-unsa man ang mga tambal, mag-unsa man ang mga... Kung sa man ang ipang tumaro,

San mga kaigsoonan. Way angay kabalakan ang astasan tungod kay FDA approved ni og halal certified. Wala gutay oras mga igsoon. Anto na lang sa lain atong edisyon sa tupag ng uban. Ning labyog-labyog sa mayong panglawas. Kini na lang si Buyaks Labyog mayon kaninyo. Lawas taampingan kay maura gini ang atong puhunan. Dagang salamat.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyaging nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor. Wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
9: Ano ba espesyal nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Balak mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-hard Mama. Extreme na.
2: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babur. Mm. 55. Tagayungon ko.
6: Tagayungon.
5: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
6: Okay.
5: O deyon, lami po ang katulog.
6: Karon?
5: Katungo pa ka tilaw.
6: Katilaw?
5: Katilaw sila. Kanang capsule o
4: mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
9: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalaikin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kayo. Maungkineng Animal Vital, ako gaming i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital.
8: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking Agrivet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng Nanstofi. O dili lang Nanstofi, apil pa ang Pervicare, Nanstapsol. Kay mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko mag balik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang service o non-capsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, Live more.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
11: This is Amapola Broadcasting System.
6: Dragon Fruit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna ay makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Dutribayo o DTX 500.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. Dutribayo, mabibilis sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Dutribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Dutribayo at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 7, size.
11: O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve sab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
12: Ako din si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. O sa nang spada.
13: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
14: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson, talikod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
11: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer. Malik

0: Kinahanglayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nans Corn Coffee.
1: Hi. Ang akong ngalan, Dirmay Tobi Ubaog Talaran, nagtuyo sa Rok Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nans Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto. Salamat sa
2: Ako po si Alicia Ocasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nans product ay Nans Coffee. Ang Nans Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
3: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa Baga o sa kining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 kabulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung nga patyag sa kuha nga ningon nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nans Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pupong drive.
0: Mapalit ang atong Nans Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil.
4: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nans product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nans Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
5: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bais. Nagamit ko sa Nans Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nans Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
6: Ako di ay si Janice Suyanto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung kuanron sa Nans Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
0: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Noon sa maning atong panahon karon, dili naon masabtan ning atong klima ro?
8: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
7: Makalagot mong Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
8: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
7: Ha? Unsa man na?
8: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
7: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
8: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
7: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
8: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
9: Kining maong pahinundong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music.
12: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
13: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita, handos balita. Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karunong unya. O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ineng maong talamanon Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan usab kita sa tibuo kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibianan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon ug unya.
1: Handos balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Kalahe, may balik na usab dere sa Tayasan. Gani ang project launching ni ini. May tabo og mga adlawa, Hunyo 30. Mao gini ang gipahibalo ni Area Coordinator Barbara Sidogon gikan sa DSWD in IR.
1: Headlines.
0: Atangi ang pamahayag ni Care Coordinator Deboy Hinoo kabahin sa pagdawat sa mga requirements sa educational cost assistance ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway sa mga estudyante sa kolehiyo sa unang distrito alang sa second semester sa school year 2025 to 2026 diha sa Tayasan, Kabarkwet niya itong Sabado.
1: Headlines.
0: Mayor Ben Barberto, may bagawas ug usa ka executive order bahin sa komprehensibong kaluwasan o seguridad sa campus nga nagpatuman sa hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa tunghaan o sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa munisipyo alang sa pagpanalipod sa mga minor de edad o mga estudyante sa lungsod sa Tayasan.
1: Headlines.
0: Mayor Dennis Amancio, nanghatag og mga school supplies sa mga estudyante sa lungsod sa Ayungon.
1: Headlines.
0: Samtang si Mayor Dennis Amancio, mipatawag sa mga supervisor sa edukasyon sa Ayungon aron muhimo og lagang nga dili usab mahitabo ang insidente sa pagpamusel sa Tacloban City.
1: Headlines.
0: Canlaon City. Kung sa Canlaon City, Consial Inday John Cardenas nanguna sa kalihukan sa pagtanom o kahoy sa sityo Mapot, Barangay Malaiba.
1: Headlines.
0: Negros Oriental, may patuman o total ban sa mga produktong baboy gikan sa mga lugar nga naigo sa ESF.
1: Headlines.
0: O plan tracker o wanted person sikop sa PNP Santa Catalina.
1: Headlines.
0: Piki nga NBI agent sikop sa entrapment operations sa Ayungon.
1: Headlines.
0: Daghang estudyante sa San Jose National High School gustong mabalhin o iskwilahan human sa pamusel sa Tacloban.
1: Headlines.
0: Marcos o Duterte, sakit sa ulo ng bayan matod sa grupong Atom.
1: Headlines.
0: 7.2 trillones pesos alang sa 2027 budget mao gihang news sa Marcos administration.
1: Headlines.
0: Amerika, naglunsad og bag-ong pagpangatake sa Iran human kaigo ang usa ka oil tanker samtang Pentagon nagplano nga ibalhin ang ilang mga base militar palayo sa kapeligruhan.
1: Headlines.
0: Bangladesh, nagatubang sa pagsaka sa mga kaso sa PEPDAS.
1: Headlines.
0: Sa basketball, Junard Clarito may pirma og tulo ka tuig nga kontrata sa Rain or Shine Elasto Painters.
1: Headlines.
0: James Mackey, Moira og Ben and Ben nagbadaugon sa 17th Star Awards for Music.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Mao gadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Handos balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Handos balita.
0: Adlaw karong Lunes, Pizza 29, nimang bulan sa Unyo, Tegusmal 26.
1: Handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager ng Cebu Ayan, Anil Hado, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio.
1: Handos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiu Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica May Calio, o Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie by Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron og unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos balita.
0: Mga kandos, sa dilipas sa kumpletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal. Ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninahon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Rental, gikan sa Pag-asa Dumaguete. Ato na ba ito ng report ni weather forecaster Sir Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon, dinhi sa itong lalawigan sa Negros Rental, og maayo nga buntag diha kanimo.
1: Handos balita, weather update.
4: May butag sa atong kinaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, June 29, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat na nakapekto sa western section sa southern Luzon. Padayon niya po na itong ginamonitor ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Uli kining nakita sa gilayong 495 kilometers silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Sa latest analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras. Karong adlaw, posibleng kini magdala o pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, o Romblon. Para sa itong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibok ang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posible kitang makasinati o madag-umo ng kalangitan, inubanan sa katagatag ng mga pag-ulan o pagpanudukilat tungod kini sa low pressure area na magagikan sa amyanan silangan na sa amyanan kasadpan. Din hinay na sa kasarangan pagbalot sa itong kadagatan na nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitas-on. Ang atong kabaybayunan mataog karong buntag alas 9:24 nga dunay gitas-on nga 1.8 meter samtang mohunas karong hapon alas 5:45 nga dunay gimubon nga 0.2 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ay nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalop kunyang alas 5:16 sa hapon ug masilaw sa buntag alas 5:31. Bukin ang latest weather update, ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita, Weather Update.
0: Daghang salamat, Sir Letter Crispo, sa imuhang weather update.
1: Handos Balita.
0: Ora oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo ayaw na kabalaka? Kay ani-ana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan. Apan kasaligam sa kahimsog na panglawas, may balatian ka man wala, pwede ka mga makatumar o ayaw hulata ngayong lawas mabigay panalipdig yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alka-Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa batpang babalatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo ug lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Busa sa paigilangayan, inom na kamus sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos. Nakatilaw na pagkamusalamian humot og herbal pagyod ng coffee, ani-ana, gipilaila. Ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol o dila makatulog, tilawi disenyo kini nga muayu sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dress divider, mamulding motor na makarving. Mora presep sila sa mga salasets. Mudawat usap sila kung kamo. Magkapintal sa inyong mga balay, pinagsipakyawan system nga weather without material. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o goon. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, yun, sa Plaza, Poblasyon Tayasan, panag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito o Jopri Booking Kito. SC Enterprises nagbaligyan sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 na himutang sa Bulungata Street o ang branch 2 na himutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 Chef Mechanic Erlan Kalong, idabagan sa iyong mga mekaniko nga sila si Jer Bingkoy o Jericho Palagtiw. Brands to Chief Mechanic, Rojico Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Kalahi mibalik na usab diri sa Tayasan gani ang project launching nini may tabo og mga adlaw Hudyo 30 mao kini ang gibahibalo ni area coordinator Barbara Sidogon gikan sa DSWT in IR. Alang sa kompletong detalye ania ang among paraghinabi ni area coordinator Barbara Dugon.
1: Andos Balita
5: interview. Hello, ma'am. May adlaw mo niya itong ala position, ma'am.
6: Ako di ay si Barbara C. Dugon, ang Project Development Officer 3 sa ato ang Kalahi Seeds Program sa DSWD Negros Island Region, of which naatay bagong implementation sa ato ang lungsod sa Tayasan, which is ang Philippine Community Resilience Project or PCRP nga modality.
5: Okay, ma'am. Sa itong kata naman, kay mag-isipit matang kalahi, ma'am. Masa may kalainan sa kalahi ka nito karoon, ma'am? Kaya sa una, doon naman itong election sa parole decision.
6: So, ang ato ang kalainan sa ato ang last nga implementation o sa karoon is dako kit siyang kalainan tungod kay ang ato ang i-implement karoon is kuan man siya nag-focus siya sa resiliency projects and resiliency investments sa ato ang matag barangay. Unya, naatay i-identify nga mga priority risks sa kada barangay and then appeal ang ato ang mga punong barangays and ato ang mga municipal resilience team, which is ang ato mga department heads, sa paghatag og intervention sa mga na-identify nga priority rin sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay. So natay gitawagan na og municipal resilience planning nga mahitabo sa kuan sa munisipyo.
5: Sa una, ma'am, di ba ang paghatag priorities sa kabarangay, ma'am, pag mag-eleksyon? Isa man, December, gapon ron, doon ay laing kalainan, ma'am.
6: Sa karon nga implementation is naasya o ikuan kanang gitawag gihapon og mga criteria. Natay criteria setting ana nga pagabuhaton based sa gibug-aton sa priority risk nga gikinahang lang tubagon dayon sa ato ang proyekto o sa ato ang project which is ang PCRP nga related siya sa ato ang resilience nga mga proyekto nagkuan siya kana ganing adunay kalambigitan sa paghatag nato og kanabitaw gitawag nato og sustainable resilience nga project sa barangay nga makatabang pud siya sa kinatibuk-an pud sa barangay.
5: In short, mamala na eleksyon. Kaya kamo na lang ay mo kadito mato sa 5 years sa mga binigyo sa mga barangay.
6: Wala siya election, sir, pero kuan siya prioritization did siya, sir, ang mahitabo.
5: So, sa pagi, ma'am, nga ang sa kabarangay matumpok na ito kasi may priority, ma'am?
6: Muna siya giingon nga na atay municipal resilience planning. So, dito, kung kinsagid nga mga barangays nga ilang na-identify nga priority risk, o unsay gibug aton anak nga risgo nga kinala ito bagong dayon, unya, kuan na siya, kanaganing, namatay mga criteria, anak, nga ang ato ang municipal resilience team ug ang ato ang mga punong barangays ang mo-decide unsay hatagan dayon ug tubag, muna siya ang usa sa mga prioridad.
5: Niya kay magsugod na matuong nga kwandre ma'am sa akin ato nga kalahi diri sa lungsod sa Piyasa niya. Mora ba gihapon sa una ang tumong nga ang mga proyekto gitawag lang sa project kung diin ang pinakamindir ang empowerment.
6: Yes, community empowerment sa ato ang mga barangays na ay inclusive decision making from the grassroots communities and then of course sila ang i-identify sa ilang priority risk, sila po ang mu-implement sa barangay. So na kuan siya, we are using gyapon ang CDD approach, community driven development approach sa barangay.
5: Ito ba mga uman nga na napoy mga series o mga seminar sa Matabo, ma'am?
6: Yes, mga series of activities sa kuan sa PCRP nga program. Ang tawag naman na niyang activity, sir, is community resilience, CRIP ang tawag, community resilience implementation process ang tawag anak niya. Nga naa siya oy mga gihimay-himay nga mga activities until sa planning na unya sa ato ang mga projects.
5: Kami abot naman sa lungsod sa Dayasan, ma'am, kano sa makahitabo ato nga municipal orientation.
6: So naata oy ginatawag og project launching. So sa kuan next week, June 30 na siya. So naata oy karaban ana nga mahitabo alauna sa hapon na ay caravan and motorcade and then after ana is proper na municipal orientation dinhi sa lungsod sa Dayasan.
5: Daw man ato, ma'am, kinsa ta mga bisita dong kay mga bisita, ma'am?
6: Ang ato ang mga bisita anang panahuna is of course ang atong municipal mayor, ato mga sangguni ang bayan members, ang mga representatives sa ato ang barangays 28 ka barangay. And then ang atong of course mga department heads na ang ginatawag karon is municipal resilience team. And ato ang mga CSOs, mga NGOs and other national government agencies nga naa diri sa lungsod sa Dayasan.
5: Okay, ma'am, simulang mensahe sa atong mga umaabot nga mga volunteers sa kalahi, ma'am.
6: Magpakalig-on kamo tungod kay daghan kaayo tang agian nga mga activities sa kalahi. And hopefully nga tanan mo participate yun and tanan aduna oy mo share sa ilahang mga experiences o mga learning sa mga niaging nga implementation.
5: Daghang salamat
6: sir.
1: Andos Balita Interview. Andos Balita
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, ani ang babahayag ni Car Coordinator Deboy Hinoo kabahin sa pagdawat sa mga requirements sa educational cost assistance ni Congressman Emmanuel M.M. Lemkay Chong Iway sa mga estudyante sa kolehiyo sa unang distrito alang sa school year 2025 to 2026 diha sa Tayasan Covered Court ni atong Hunyo 27. Alang sa kompletong detalye, ani a ang mga panaginabi ni Care Coordinator Deboy Hinoo.
1: Handos balita.
7: Interview.
8: Good morning, is it Care Coordinator Rizalong Sustayasan? Kumusta ito ang pagkahigayang karoon sa pagdawat sa mga requirements sa educational cost assistance ni Congressman Inong Iway?
9: Una sa tanan, Byron, maayong buntag, no? Kung maayong buntag usab sa ito ang buutan o pinanggaon nga kongresista Emmanuel M.M. Iway. Sa pagkakaroon ba, among gihimo ang pagdawatay, no? Niagyod ang mga staff ni Congressman M.M. Iway, pinangunukan ni Ma'am Milcar Laguda para sa pagpatigayon aning pagdawatay sa mga requirements niadtong school year 25-26. Sa second semester ni siya ba yung karoon ng ilang nag-process.
8: Bilabay ako mga ito, boss, nga madawat sa mga public school o sa private school?
9: Kung atong mahinumduman ba'y atong inilabay nga first semester, ang Norso nakadawat siya og 2,500. Ang mga pribado nga eskulahan, private nga eskulahan, makadawat niya siya og 4,000 pesos. Same maghihapon sa inilabay nga semester ba'y.
8: Atong kalaro ni boss basta kini ka sa second semester para sa 2025 to 2026.
9: Karo gina siya kayo nga sa school year 25-26 na siya sa second semester pa. So ato lang niyang ipahibalo pohon kaning karon nga school year 26-27 sa first year karon abot pod sa fourth year. Ato lang ipahibalo pohon sa official page ni Kung MMAY.
8: Yeah boss, libre lang nga final nga mensahe alang sa mga estudyante karon gamit tambong karon naghikay karon sila nga mga requirements alang sa educational cost assistance gikan sa buhatan ni Congressman M.M. Iway.
9: Anang bahina no, dako kay tagpasalamat kay gihimo ni mga ang programa ang heart program ni Ma'am Josie dayon gisunod ni kong M.M. Iway mao na siya natay one heart sa unang distrito no. Atong dakong pasalamat nga dako kayo og tabang ni sa mga estudyante. Ato lang gyud ning gusto ipaabot bay no. Ang katungod banggood sa pagpaedukar sa atong mga anak ang amahan gyud o ang inahan. So pribilehiyo ni siya nga gihatag sa ato ang kongresista. Salamat kay Iway.
8: Salamat.
1: Handos balita. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.37.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Mayor Bim Barberto, nipagawas og usa ka executive order kabahin sa komprehensibong kaluwasan o seguridad sa campus nga nagpatuman sa hingpit nga pagdili sa cellphone sulod sa tunghaan o saugot nga pagpatuman sa mga ordinansa sa munisipyo alang sa pagpanalipod sa mga minor de edad o mga estudyante sa lungsod sa Tayasan, Lawigan, sa Negros Oriental. Ang Estado, nagpanalipod sa kabatanunan sumala sa Artikulo 15, Seksyon 3 sa Konstitusyon sa 1987, Republic Act Number 10627, Anti-Bullying Act, Republic Act 7610, Republic Act 10175 o DepEd Order Number 006 Series of 2026 nga nagbando sa luwas, hapsay o walay samok nga palibot sa pagkat-on. Ang Local Government Code of 1991 naghatag sa mayor o gahom sa paghimo o mga lagda alang sa kaluwasan o kayuhan sa publiko o ang munisipyo sa Tayasan adunay mga ordinansa bahin sa curfew, trapiko, panigarilyo, ilimno makaubog o pagpanalipod sa kabatanunan. Ang walay kontrol nga pagsulod dili autorisado nga mga gamit o gadgets o sobra nga paggamit sa online games sama sa Mobile Legends, scatters o susama nga aplikasyon makasamok sa pagtuon, makapawala o igo nga tulog, makapakita sa mga estudyante o dili angay nga sulod o makapadugang sa mga isyu sa disiplina. Ang makatarunganong inspeksyon o glarog nga mga lagda gikinahanglan aron mapadayon ang seguridad samtang gitahod ang husto nga proseso, privacy o katungod sa kabtangan. At tungod din eh, si Mio Susano Antonio Bimbo de Roberto III, isip mayor sa Tayasan, pinagisagahom nga gihatag sa balaod, nagbando sa musunod. Kini nga mando, magamit sa tanan nga pampubliko o pribado nga eskwelahan, gikan sa preschool hangtod sa senior high school. Lakip ang mga estudyante, kawani, bisita o ginikanan sulod sa Tayasan. Pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa campus, pagwagtang sa mga makasamok sa pagtuon o pagpalambo sa akademikong pagtuon, hugot nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa. Pagpanalipod sa mga minoridad, batok sa digital nga kadaot o illegal nga kalihukan. Ang tanang musulod-sulod sa eskwelahan, kinahanglan nga mutugot sa naandan nga inspeksyon sa ilang kaugalingon o sa ilang mga bag o gamit pinagi sa mga security personnel. Magtutudlo o opisyal sa eskwelahan, ang inspeksyon himuon sa matinahuron, walay diskriminasyon o dili makalapas sa privasiya subay sa husto nga proseso ug katungod sa matag usa. Dili tugutan nga makasulod ang mga cellphone, smartphone, tablets, smartwatch, portable gaming consoles o susama nga communication o gaming devices. Makamatay nga armas sama sa pusel, kutsilyo, cutter, Swiss knife o uban pa. Peligro nga mga himan, sigarilyo, vape, ilimnong makahubog o illegal nga droga. Mga butang nga mahimo nga makasamok sa klase o makapahimulos sa kaluwasan. Ang mga estudyante, gididaan sa pagdala, pagbaton o paggamit sa bisan unsa nga personal nga cellphone o electronic gadget sulod sa eskwelahan, mga building o classroom. Sa tanang oras sa klase, lakip ang recess o paniudto. Gitugutan lamang ang mga device kung kinahanglan alang sa kaleksyon o gibantayan sa mga magtutudlo. Gikinahanglan tungod sa medical nga rason o ganun na medical certificate o sinulat na pagtugot sa principal. Igamit lamang sa mga kawani sa eskwelahan alang sa opisyal nga buluhaton. Kung makita ng gadget, kini kumpiskahon o i-record sa confiscation slip o itugyan sa principal o guidance office. Unang paglapas, ibalik sa estudyante sa katapusan sa adlaw o pahibaloan ang gidikanan pinagi sa sulat. Ikaduhang paglapas, ang gidikanan o guardian mismo ang mukuha sa gadget. Ikatulo o sunod ka paglapas, tipigan ang gadget sulod sa usa ka semana uban sa counseling o pirma sa undertaking o mahimo pa nga dunay dugag nga silot. So,

Blend o lokal nga ordinansa. Ang pagdula sa Mobile Legends, Cutters o guban pang susama mga online games o gambling applications gidili panahon sa oras sa klase o sulod sa eskwelahan. Ang internet sa eskwelahan e-filter aron mapugngan ang access sa mga gaming o bagadaot nga website. Ihawag usab ang mga ginikanan sa pagmonitor sa paggamit sila ng mga anak sa balay. Aron mapadayon ang kaluwasan ug hapsay, ang Philippine National Police o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maoy mutabang pinagi sa pagtalaga o job order personnel aron suportahan ang mga gwardiya o watchman sa pabulikpo o pribado ng mga eskwelahan sa tayasan. Ang mga eskwelahan i-update ang student handbook o maghimo o orientation o magtipig o record. Ang PNP o barangay officials magpatrolya sa palibot sa eskwelahan o mutabang sa pagpatuman. Ang MSWDO o BCPC mutagad sa welfare o counseling. Ang local government unit sa tayasan magmonitor sa pagsunod o maghatag o suporta. Mga silot sa mga estudyante, pasidaan, counseling, pagkumpiska sa gadget, community service o disciplinary action sumala sa school rules. Ang mga ginikanan o guardian, tawgon alang sa konsultasyon o pirma sa undertaking. Mga mula pa sa ordinansya, silutan pinagi sa multa, community service o i-refer sa

0: balay nga awtoridad. Kung aron na usa ka provision nga ideklarang dili balido, ang nahibilin nga mga provision magpabilin nga epektibo. Kini nga executive order o ehekutibong mando, magsugod ang bisa nini karong adlaw on new 29
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos balita.
0: Kahit mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma. Ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, Yoed, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Cement Capsule, Cement Choco, tawa-tawa sa Serbi Krami Gaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio, tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at early sa May Alawan na Media Antak na Sabon o paghaman musunod ayon ang Balong the Great.
1: Handos balita. Balitang Provincial. Handos balita.
0: Kaya mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3, Arbisto 1 and 2 o RJB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagunan ng mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisdaw karne, ang D3 Arbisto 1 ay mutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arbisto 2 ano diha sa National Highway, Corner Brahma Street, Poblasyon, Tayasan o ang RJB Meat and Fish Vendor. Ano diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbisto 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Kaya panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement. May usaka natural, antiviral o antibacterial nga espesyalita. Epektibo nga papatay sa mga viruses, mga trangkaso, mga mikrobiyo, mga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutaba sa pagbalik-on sa resistance sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalabs Acids and the sugar extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o Ami and Jules General Merchandise, nagbaliga sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest foam, disc cabinet, floor mat, trapal o guman pa. Nangyumutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon, Tayasan. Gakaraya store or og Ami and Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye ang misan ng Jolius sa misan Who Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan nag-anto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apabang haplas gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabangan yung magkaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot sa ingunay ng paagi, imo makabot at tuhay nga pagpanganak. Usab among rekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista. Unang-una tungod humot kay mga plus busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer, dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ix Pharmacy o Kiore Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl sa Melalons, Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy. Sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: Handos balita.
0: Mayor Dennis Amancio naghatag og mga school supplies sa mga estudyante sa lungsod sa Yungon. Samtang si Mayor Amancio mipatawag sa mga supervisor sa education sa Yungon aron muhimo og lakang nga dili usab mahitabo ang insidente sa pagpambusal sa Tacloban City. Alang sa kompletong talye ania ang gipahigang press conference ni Mayor Dennis Amancio niyatong Hunyo 25.
1: Interview.
2: Pamutan na lang ngayon yun kay Natay Gipaygan karon na programa kining pag-atag o gas school supplies sa itong mga kabataan, Mayor.
3: Sa kuhan, sa bike school supplies?
2: Yes.
3: So, bago lang may kasugod ron, amo naman ang kuhan, every year mami nang hatag yun. Every school year nang hatag yung school supplies. So, kasugod may ganyan mong hatag.
2: Lukupong mo yun na ito ang pang-inspirahan?
3: Tanan ng mga estudyante sa elementarya sa Tibo kayo mo na agyot sila bahay.
2: Okay. So, ano sa lain na Mayor, gumikan nini reaksyon ng pag-amay usap ko'y lakang na pag-amon sa lungsod nini may tabo sa may Tacloban at sa Nasi National High School. Nini may
4: dapat ay dinagdagan po yung mga eskwelahan ng mga susama ng Pangita mo, Mayor. So, kasi po ang gingin ng lahat ng inyo, Mayor, hindi sa kongresyon.
5: Actually, hindi kan po Manila, yun, nabot ko gabi eh. So, usa sa akong itanawan eh, ipatawag na po ang mga supervisor sa matag eskwelahan principal para mong pag-iskutan doon sa pinakamayon ni Moon. Pero, before ako na ni Moon, ako sa ipatawag ang mga tanang principals or ang supervisors.
4: Okay. So, kining magbutang natin additional kining sa security. So, hindi ba ito magdugan na po din yung gasto na po dyan niyo?
5: For the meantime, siguro ang barangay tanong may atong idugan. I-augment na itong barangay tanong. Ang mga high school na ito na may mga security guard, mostly at nahagali sa atong uso. Pero sa mga elementary, may mga natrabaho bilang janitor, so di naman sila security. Pero ang concern na ito ng mga high school man, college, kung may concern na ito. So talaga na may mga security, pero para medyo may kwanjon, may pressure gamay, ito siguro patabangan ng mga tanong na mahimong visible. Ang mga police board, kung ngayon, sige man sila patrolya, hindi man ato sila pwede po mabutang sa mga eskwelahan. Kakaroon tumag kay ang pwersa sa kapulisan sa lungsod sa iyo, mga medyo po ng gamay. So, may itatagpagi, mo nang mapatawag ng meeting, kung sa'yo mas mayong lakang ngayon mo para mas efektibo ang ato pagay mo nga pagpugong sa mga manitapong na susama sa naitapos sa takluman.
4: For the meantime, muna po tayo kamanduan, lagi na sa mga high school nato din na isiktong nato ang pagsulog sa mga estudyante.
5: Initially na hindi mo ang mga principals. So pagkakaroon, di medyo isiktong yun. Pagkakaroon, wala pa ganit din magkuhan. Pero sila mismo na nalipay na punta na nasilip mga initiative na hindi mo.
1: Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.52.
1: Handos Balita!
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang probinsyal. Handos Balita! Handos Balita! Balita.
0: Ipanguluhan ni Konsyal Inday Jen Cardenas, anda kong kalihukan sa pagtanong mo kahoy nga gibaygayon sa sitio Mapot, Barangay Malayba. Isip usa sa mga pangunang kalihukan sa pagsaulog sa ika 59 nga adlaw sa pagkatukod sa dakbayan sa Kanlaon. Ang mga kalihukan gabahin sa mas dako nga programa nga Regren 5.9 nga nagtanom sa pagbalig-on sa pagmahal o pagkatiman sa kaniyahan, pagkasuwag sa kahimsog sa lumulupyo o pagtabang sa pagpanalipod sa kabukiran o tinubdan sa tubig sa maunga dakbayan. Nakitang bayayong si Konsyal Cardenas sa mga opisyal sa barangay, mga empleyado sa kagamhanan, mga kabataan-una ng mga lumulupyo sa mga lugar, aron masiguro ang kalampusan sa kalihukan. Gipahinomdom niya nga ang tanan nga ang pagtanom dili lang usa ka higayon kundi dili usa ka padayong responsibilidad aron masiguro ang maayong nga kaugmaon para sa tanan nga taga-Kanlaon. Ang kalihukan usa sa daghan pa nga mga kalihukan nga giandam sa lokal nga kagamhanan sa Kanlaon aron sa ulugon ang ika 59 ka tuig nga pagkatukod sa dakbayan sa Kanlaon.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nagpagawas ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria o Executive Order Number 4600 of 2026 na nagpatuman o hingpit kapagdili sa pagsulod sa buhing baboy, karne sa baboy, mga produktong gikan sa baboy, mga byproduct sa baboy, frozen boar semen o mga sakyanang gigamit sa pagtransportar o mga baboy gikan sa mga lugar nga doon ay African Swine Fever kon SF nga restricted area o mga lugar nga giilang nga doon ay taas nga risgo sa maong sakit. Among executive order gipagula aron mapugngan ang pagsulod sa SF sa Negros Oriental uman sa pagbalik sa mga kaso sa silingan nga probinsya sa Negros Occidental. Ubos sa maong mando, gireactivate ang provincial SF task force aron mangulo sa pagpatuman sa mga biosecurity measures, inspection o padayon nga pagmonitor sa kahimtang sa tibok probinsya. Gibanduan usab ang pagbalig-on sa border control o quarantine checkpoints sa tanang pantalan, utlanan sa yuta o banbang agianan paingon sa Negros Oriental aron masiguro nga walay makasulod nga mga hayop o produkto nga posibleng adunay ESF. Isiguro sab ang tanang lokal nga pag kagamhanan, mga barangay, mga uma, aggressors, meat dealers, transporters, uban pa nga mga stakeholders nga higpit nga mutuman sa tanang biosecurity, quarantine o reporting protocols aron mapanalipdan ang industriya sa pagbuhi o baboy sa probinsya. Magpabilin nga epektibo ang executive order hangtod nga kini formal nga bawion pinagi sa laing executive order o mga rekomendasyon sa provincial SF Task Force.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita. Andos Balita. Police. Police.
0: Kini masunod nga mga police report, ihandos kanato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-lain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog ra sa Star Radio taya sa nilang programa matagal sa sangtod sa alas 6 mediantak na sa gabi lawan sa sangtod sa Bado Banikoy Angel Blasia Zone. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badgen Boteca Santo Niño, sa Alegria 8 Chonchon Pharmacy Genovate Pharmacy, sa Natilan Week Your Pharmacy, MPG Dextoro e Pharmacy Shelmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabayok Sinjon Pharmacy, sa Runda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalongon Butika Marga, sa Duban Hagbitawan Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Opidrago Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule mapalit sa Trang Pharmacy sa Makalungsuran, og dere sa Tayasan mapalit kini sa Aix Pharmacy, Yuri Pharmacy og Angel Pharmacy, Sanjiu and Nisi Dry Goods Trading na maligyan sa mga art TW, sabis nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Iyay pa nag-iog dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rescue Workers Refrigerator Ban pa duulay lang usap ang Sanju and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasabsan na sampit nga servisyo na imutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and more kanito nga karon ilasab nga iblihan nga laing brand sa Sanju and Nisi. Samtang panan giyapon sa pag-operat ang Blue Baker and more nga anaas sa tunga sa duha ka San Jose. Ingon man, pa rin sa pag-operate ang La Embrance sa San Jose diya sa Brom Street nga tumang sa amin Jules General Merchandise gilang sa Patusan o Chinilasan.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa tunga mga police report. Offland tracker sa winta kon offland tracker sa wanted person gisikop sa PNP Santa Catalina. Alang sa kompleto detalye ato na matunong report ni Handos 24 Abdul Karim Salis gikan sa Bayawan City. Handos Abdul Karim. Alas sige Handos og labyog simha nga police report.
1: Handos Balita. Report. Live. Report.
6: Salamat by Rudy Baye Librado ato nga angkorman sa tong programa Handos Balita karong buntaga. Ang mga suki nga ati paminaw mayong buntag. Atong matod nga balita karong buntaga. Oplan tracker or wanted person sikop sa PNP Santa Catalina. Sikop ang most wanted or top 5 provincial most wanted person o top 4 municipal most wanted person human kini nga nasikop sa atong PNP Santa Catalina dito sa may Purok Atres sa Barangay Poblasyon Lungsod Santa Catalina. Kiniagi sa warrant of arrest Oplan tracker o nasikop pa sospital ni atong Hunyo 27 pasado alas 5 sa gabi yon. Ang mga operasyon inuusa kini sa personahe sa PIO, PDE, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Marlon G. Balorca, inabagay usab sa Santa Catalina Municipal Police Station o Philippine Drug Enforcement Agency Unit o PDEA, i-issue kini sa Korte o Foreign Police batok sa suspitsado tungod sa paglapas sa Section 5 and 11 o 12 Article 2 sa Republic Act 2165 or known as illegal drugs. Operasyon subay sa hustong legal kaproseso. Nakip na ang paggamit o gabaliwang kamera o yun sa kamanduan sa Korte Suprema. Gibasahan usab sa iyang katungod ang maong suspitsado. Ang maong suspitsado nakaroon sa kustodiya sa atong PNP sa Katarina, nakaroon sa tukmang disposisyon ni ini. Muna ko tumatod ng balita karong buntag alang sa sigianan nga maoy at tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matag karon og unya gikan diri sa Bayawan City Handos 24 Abdul Karim Salis reporting.
1: Handos balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 24 Abdul Karim Salis sumuhang police report.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:59.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Sikop sa saka entrapment operasyon nga gilusad sa National Bureau of Investigation kon NBI Dumaguete sa pagbangunan ni NBI Dumaguete Chief Attorney Reynaldo C. Bellyordon yato nga Hunyo 26 ang usaka 70 anyos nga lalaki kinsa nagpailang nga sakop sa NBI aron mangelkel ang suspek gilang nga si alias Willie lumlapyo sa sitio Bunga Barangay Tamaw Tayasan kinsa nadakpan sa saka big shop sa Tampukon 2 ayong Negros Rental. Sumala sa report ang suspek pero may kinang magatuan sa mga bulangan o sa mga dapit, gano'n na illegal nga mga kalihukan, diin Mangel Kelsia, pinagi sa papakaroon ingnon nga ahinti sa NBI. At tol sa operasyon, nakuhagikan sa dinakpan ng usa ka unit sa 45 nga kalibre nga Colt pistol o sa kamagasin. 15 kabuhi nga mga bala o ang mark money nga gigamit sa entrapment operasyon. Ang suspek, uban sa nakuha ng mga ebidensya, atuan na karon sa NBI Dumaguete o mga tubang mga kasong robbery extortion, illegal possession of firearms o usurp of authority. Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Regional. Handos balita. Handos balita.
0: Balita. Kaya masunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligyan sa lamian ng mapagkaon o nagbaligyan sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo kitar sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamaligunahan sa Karaang Rural Bank at Bangsakan Hanor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sa pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mukitar sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy ipanag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Store ko og Marites Largado is Turko.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:02.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos balita. Handos balita.
0: Daghang mga estudyante sa San Jose National High School o ilang mga ginikanan ang nagpakita o tinguha ng mobalhen sa ubang eskwelahan human sa trahedya sa pagpamusel na itong Hunyo 22 nga ikamatay sa estudyante o gikasamad sa pipila pa. Ikumpira ba kung gikompirma sa Department of Education kon DepEd Tacloban City Division nga dunay mga ginikanan o estudyante nga nangayugtabang aron makabalhin sa laing tunghaan tungod sa kabalaka sa ilang kaluwasan. Mato ni Dr. Nilo Eder, Information Officer sa DepEd Tacloban City Division. Dili mapugngan sa ahensya ang desisyon sa mga ginikanan kung gusto nila nga ibalhin ang ilang mga anak sa laing eskwelahan. Bisan pa nini, ipasiguro sa DepEd nga gipalig-una ang seguridad sa San Jose National High School o gihulagway kini nga usa sa labing nga luwas nga mga eskwelahan sa siyudad karon. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa eskwelahan, ipadayon sa DepEd ang alternative delivery modes sa pagtudlo sa umaabot nga semana. Gilauman nga bubalik ang face-to-face classes